0: Ukhozi FM sokuyihora lokugcina lesithathu lezi yakhipha khona lana ukhozi FM usahleli nami uClarissa uwakamfeka.
1: Hey mamfeka. Hawu. Mina ngabe ukuqala ngqa ezulwa nemisethu kuba no matric. Imine ngavula amasango pa matric. Kwathi awu kanti matric uyalukuza. Uyaphaseka uyenzeka nawo. Abasebelandela ke nabanye owayiluma mkhona zilo kwakhohlwa ngezakhe simbe nemtubatuba. Ngiyabonga.
0: Siyabonga.
2: Ngiyibingelele mthakazi. Nami ngiyayiqhenya kakhulu ngingakwenzayo. Nathi ngiqala ukusebenza nje kusami, ngiqala kuyimina ngedwa engisebenzayo ekhaya. Ngaqala ngathenga i-microwave engayibona ngayo ukuthi hawu kanti nami ngiyakwazi ukuthenga. Aqhubeka ngasebenza nganyusa ama-room, nga-extend indlu ekhaya, ngayi-extenda ngafaka ama-tiles, ngayifaka yonke into. Ngayibona ukuthi hawu nami ngiyaphumelela. Okwangijabulisa kakhulu ukuzwa umakhelwane wami enza i-example ngami ey'nganeni zakhe, athi bukani kubani ingane yakwabani yenza ukuthi yazi. Kwanginika ugqozi lokho, ngajabula. Kanti ukujabula kwami sekuzophela umsebenzi. Eyi, lapho engasokola khona kuze kube manje. Ngahamba ngaye esikoleni, ngafunda, ngathola i-diploma, ngihleli naye manje lapha ekhaya. Kunzima nje manje.
3: Yakhipha kulalezi ngabumbaselwe ngani lapho, ngabumbaselwe ngani lapha? Iyatsha ingoma. Hayibo kulalezi, danko dadewethu lapha. Iyasha. Danko
0: aqambi amangaka, kodwa-ke vele iyasha ingoma la ekhaya. Khululeka-ke ngalapho phethe. Lalela amaphupho ayafezeka ekugcineni kosuku. Ngisho noma ngasesilona lelo obuthanda ukuthi kube lona kuqala, nanokuthi kwesinye isikhathi impilo nje idane ikuphoqa ngempela ukuthi no, siyakubona lokho ufuna ukwenza, yebo impela, kodwa kukhona lokho okunye okukulindele. Masi nje uthi ushenxe kancane, kukhona into ezokwenzeka ngekukholwa ezobe isimanga nakuwena. Sekushalo nalabo akasena udadewethu lo oqala eshoyo ukuthi naye uzwe ekhathelo phela lamandla khathala, ngibona izinto zakhe zingahambi ngale ndlela bayitshe zizohamba ngakhona. Nomunye futhi ungithumela i-voice note yakhe, ngisayitholi manje, kodwa bethe naye wabe wokuqala ukuthi athole i-matric, aphinde futhi akwazi ukuthi ayi-university, afunde i-university, kodwa manje sekuphele iminyaka yesithupha engasebenzi, ngawuthola umsebenzi. Naye wazi ukuthi usefisa ngathi ngasishise Steve, ngizoyithola le-voice note. Ufisa ukuyisishisa isitifiketi sakhe, ngingasishisa isitifiketi. Khona lenye into ekulindele mfethu, anizofika. Khululeka lapho. Angisafuni ukuchitha isikhathi, leli hora leli lishube kakhulu-ke nje lela. Uyazi-ke nawe ukuthi-ke khona imix ezayo izoshanjwe 30 minutes nje, othulwe ngoba zimnandi kuphela. Namhlanje siphathele uJoey Drums. Kodwa-ke ngaphambi ukuthi sifike lapho, mesibuya nje khona ngalala, ngifuna ukwazi kwena ukuthi ubani lo mbizayo, ubani lo mkhonze kangaka ofisa ukumbiza emsakazweni namhlanje, ubani mhlawumpe ozobe uchitha naye impelasonto yakho namhlanje ofisa ukumbiza. Uqalele nje into ezimnandi zakho zempelasonto. Woza la uzombiza umtshela ukuthi hello, ngilindile ukuthi-ke mina nawe i-weekend yonke sobe sinje, mhlawumbe ney'nhlelo ey'balulekile zobe zenza, mhlawumbe khona into enandi ezobe nyenza ndawonye, mhlawumbe nje nizobe nibambisene ngendlela nibambisene ngayo, niyayikhipha niyale nale, noma niyavakashelana. Yabo, umfonele umtshele ukuthi alele ngiyokufaka ukhozini khona manje. Mase ufunela mina ku 086000 2437 ungitshele uzokhuluma ngobani. Siyababiza namhlanje sithi up lapho.

0: Sishayileke leso sikhathi sokuthi ulungiselele uhambo lwakho mengabe khona uhambo lwakho luthathayo namhlanje. Shayile leso sikhathi sokuthi wenze isiqiniseko sokuthi ikusasa lakho liyaqhakaza ngokuthi uvuke uyithathe njengamanje. Uvula amabhuku mekhona amabhuku ekufuneke uwavule. Sishayile leso sikhathi sokuthi ulungiselele ukuya eSpani noma shayile leso sikhathi sokuthi ushayise eSpani nanoma ikupho okwenzayo sobe sikwenza ndawonye mina nawe. Lalela ke ninge songena kukona ohlelweni lethu namhlanje kwihola lokuqala ke khona isigameko esingivelele kuleli viki leli ngifuna ukukutshela ngaso. Sizokhuluma ngaso sikudalule emva kwa 3:30. Njalo ke kwihola lesibili soke sithi hashtag vuka ubangene, sithi hashtag ngezigodi ngezigodi, sobe singena kuko konke lokho ehoreni lesibili lohlelo lwethu. Lalela umculo omnandi hlesi uphethe umculo omnandi hlesi kudlalela wona umculo ngawulindela kuleli hora leli lokuqala. Khona uBlack Music okhona kwiplaylist ongamlindela, uLoki ukhona, Quest ukhona, uYems noSimi, Elvovo Tirango naye ukhona ke abaculi labo nomculo ongawulindela kuleli hora lethu lokuqala. Kodwa ke uma ngabe ulaleli koze kuse uyazi ukuthi uhlalo lethu siliqala ngokuthi ithini into yakho. Ngifuna ukwazi ukuthi njengoba ungalele nje, njengoba uvukile nje, ithini into yakho, awulele ngani, yini lekwenza uqwashe ngalesi sikhathi, yini lekuvusile ngalesi sikhathi. Ngifuna ukwazi, ngakwazi ukuthi ngithumele uWhatsApp ku 0791639874, WhatsApp ku 0791639874. Ingcingo ke ngizoyithatha kungekudala ku 0860002437. Angikuphindele ke futhi u 0860002437. Ngifuna ukwazi ukuthi njengoba ungalele nje, ithini into yakho.
1: Class, nifuna ukuba yini uma senikhulile?
2: Udokotela wamazinyo, usosayensi, uthisha.
1: Umkhankaso weColgate wokuxhaswa kwezemfundo ufuna ukusiza wena ufinyelele emaphusheni akho. Uma umndeni wakho uthenga noma yiziphi ezimbili izixubha mazinyo zeColgate eShoprite noma eCheckers bese uswipe i-loyalty card, imndeni enenhlanhla eyikhulu izokwabelana ngo-R500,000 ekuxhasweni ngezemfundo. Kunembandela.
3: Hashtag umdanzo noma fresh.
4: Yabo lento yenzile ayengichaza yazi.
5: Ngena ngingena la ngibingelelile ngase ngahaka uDJ Ngadi.
4: Oh, indlela umhake ngayo injabulo isho uthini?
5: Isho ukuthi uformer colleague
6: uthi khona isikhala ka news ezofunda indaba bese azi khona ikhala ka news.
4: Ayo umqashi.
6: Ikuphi ke mhlawumbe khona
4: indlela ugxume ngayo ngeke.
6: Hawu bemjabule.
7: Hi DJ Ngadi.
4: Awizinto madodana. Awizinto.
8: Hawu.
4: Mina ngisusenjele ukujabule ngayo kulele cause FM. Indlela ajabule ngayo nje ngisasho namanje. Ngiyayithanda. Ngiyakubongela mngadi.
8: Hayi no ngibuzo. Angama ngoba ngampela ngihamba kwazi.
6: This has to jump in my friend.
4: Yazi indaba.
8: Your time is coming my friend.
4: Yonke into izochaza la. Na into echaza izonda izonda izonda izonda. Lengoma ka Tira inqobe twins ethi ngilimele ichaza yonke into.
3: Hashtag umdanzo noma fresh njalo ngolwesihlanu kusukela ngo-8 kuya ku-12 ebusuku kuKhozi FM.

Ki usoundi no MT bathi amaphanda kumsakazo wakho Khozi FM ugadeke futhi uma ngabe khona umuntu ohlekisana nayo uma ethi uyiphanda ibhekisise lento yokuthi uyiphanda ngoba abanye le eyobusela nophanda babuye bengakwazi ukuhlukanisa phambi kwakhe uQuesta ubethi 6 by 9 isikhathi sakho njengamanje u 37 minutes past 3 o'clock ngikutshelileke ohlelweni lusaqala nangoba siqhubeka ukuthi yey cishe ngagileka igodi lingaqaqeki ngigileka igodi lingaqaqeki amasela engathi kuhlezi nje kunento abayicabangayo nezindlela abayicabangayo ukuthi basiqole imali zethu esisebenza kanzima Ake angiqale eqaleni le ndaba le. Ngomsombuluko bengalona lesibili, ngomsombuluko bengise town. Njengoba ngise town ke ngiyangena eitolo ehlukile, ngiyabuka izinto, ngibona ukuthi hayi khona yini engikuthandayo, khona ngifuna ukukuthatha, khona ngifuna ukubona ukuthi kuhle yini uma ngigqokile. Ngilona ngiyangena nje ngiyaphuma. Uma ngabe ngena kulesi sitolo esikhona khona lapha etown engeke ngize ngisidalule igama laso ngiyangena nakhona ngisabuka njengoba de ngibuka kwezinye itola uma ngisenza njalo kube khona usisi ogqoka izinto ezimnyamoza kumina azozazisa igama nesibongo athi usebenza khona lapha esitolo hayi ngithi hayi siya

ngoba siya ngasekugcineni kwesitolo uma sifika khona ke asho ukuthi hayi indlela eyenzeka ngayo le sale noma le discount le ukuthi khona ingubo eyikhona ezikwi sale noma ezikwi discount ezingemuve storage room lapho kuleyo storage room akuvumelekile ukuthi ngingene nezinto zami ngaphakathi khona lapha uma sifika egcineni kwesitolo khona usisi khona uthe nangu sisi ongamnikeza izinto zakho khona sokwazi ukuthi mina nawe singene ngaphakathi la storage ukhethe impahlo oyifunayo maseke siya uya kuzwe ikhokhela. Ey! Ngivele ngiyayizwa lento le. Angizwa lento. Ngingayizwisisi kahle. Ifune ngishiye impahla zami into zami kulo sisi lo engingamazi. Kwayona indaba yokuthi kuyo kwama store room esitolo iyenziwa yini uma ngabe umuntu othengayo. Ngasheshe ngacabanga ngathi esiswa mno ngiright sengiright ngiyabonga. Thatha izinto ebengifuna ukuyithatha lapha ngemuva ebezikhona ngamuva ngemuva kwesitola ngisho kanjalo ebengiyibonile ngiyithandile ngathatha zona ngathi 1212 ngathi waqa ngaphindela phambili kwasesitolo hayi uma ngifika ekhaya le ndaba le ngibachazela yona ukuthi hey cishe kwenzeke ukuthi nokuthi noma kwenzeke ukuthi nokuthi bathi hayi sisi wami hayi mntasekhaya cishe bakuthathela izinto zakho cishe bakubamba inkunzi futhi bekubamba ngestayela ngathi we what hayi ubezoyithatha sisi izinto zakho uthuthuthuthu suphumela ngaphandle akasekho sisi lo kade phethe into zakho nalo kade uhamba naye wena naye ubungeke usamthola bengeke usambona ukuthi uyephi bezonyamalala nje ungabunsu usubuya ungasana phone ungasana card ungasana ID ungasana lutho ngiyazi ukuthi khona olalele othi hey Neliswa ngayizwa into yakho ngoba nami kwangehlakalela noma cishe kwangehlakalela nami ngasheshe ngayibona lento ngasheshe ngayithayima lento khona uthi mina ke bangibamba bangishaya bangithathela ukuthi nokuthi akungitshela ngaleso sikhathi la kugileka khona igoda amasela eqola ake ngizwe ku WhatsApp wami ku 0791639874 0791639874 noma ke ungakwazi ukuthi ungishaye ucingo ku 0860002437 0860002437 angazi noma imina ngedwa yini ecishe ngabanjwa amasela aqhamuke neindlela ezibucayi ngendlela yesibanga zokuthi asiqole kodwa ngisheshe ngayibamba ngisheshe ngayithayima ngiyazi ukuthi ukhona olalelo uthi hayi manje manje mina ngiyibambanga bangibambile khona omunye othi nami ngayithayima iseza le kude khona uthi mina bangishayila ke ngizwe ngaleso sikhathi leso kwenzakalani kwakukuphi kwakwenzekeni wagcine wenze njani ngithumela uWhatsApp angikuphindeleke futhi uWhatsApp wami 0791639874

0: Afro Rhythms uthi nguwe phambi kwakhe unqobi yazo masakhane Black Diamond ibithi piki piki isikhathi sakho 53 minutes past 3 sikhuluma nje ngenkathi la khona owaqoleka khona mhlambe wawuthi uye drobheni khona into oyenza khona into oyithenga wavele uhlakelwa nje isigameke sehlakalo hey wagcine usuyithola unganamali ungena ID ungena phone ungena twa sikhuluma ngalendo ngoba bengise town ezinsukwini mengithi ngithi ngikhona lapha etown ngene eitolo kwaba khona usiso thai ngisebenza la ekhaya kunesaphulelo esikhona eintweni uma ngabe usifuna leso saphulelo ungashiya into zakho la kulosi sengisebenza naye sizoyemuva mina nawe siyoyithatha lezo zinto ezaphuliwe ke mase siyabuye ayi wabuya umqondo kumina ngathi ngiyabonga sengi right mengithi ngithi ngiyafika ekhaya ngiyabaxoxela le ndaba bathi ha wena koni kanje ngabe ihambile into zakho uma umqondo ungabuyanga ngesikhathi ngcono ngoba umqondo wakho ubuye ngesikhathi ngoba ha ubuzobathola boba uthu bengekho ungakwazi nokubafuna ubathole hey ubuzokhala ukhala isitolo sonke kuthiwe aya sibazina labo bantu mangabe uya khona lapha kosisi nobhuti abasebenza khona ke bone stolo bebezothi hayi usibani bani okanti aya simazi siswami ke ngithe kuwena ngifuna ukwazi ukuthi sake sakwehlela yini isigameke sikanjena wake waqoleka ngendlela kanje noma ngendlela ecishi ifane ngiyayithanda ke lezi ingxoxo nalezi inkulumo ngoba ukuxoxa into yakho nesigameko sakho nento ecishe yenzeka kuwena izoxwayisa omunye umuntu khona zokwazi ukuthi naye mengabe khona into ekanje eqala ukuyenzeka esetown noma ekuphuphi noma ekuphuphi abone uthi ngeke ngayizwa into ekanje ngeke ngayizwa khozini into ekanje angiba nyawo zami ngibelethe angibaleke kungazi ngithole esimeni la khona ngihamba la ngingena lutho ake ngizwe ku WhatsApp ukuthi uthini ngaphambi kokuba ngithathe incingo
1: sisunjani
0: ngiyaphila unjani
1: ngiyaphila ukukhuluma nokanyezwa kaShandu lapha empangeni hey mina bake bangidila ke la ngangade ngifunda o grade 11 ngifunda grade 11 ngafail grade 11 bangifail grade 11 kuDisemba insuku zamaba December kanje kuvele kuqhamuke usi ubhuti ezongivimba la ngaseChester ethi ngoba ufailile umuntu ofailile uyazi ngiyafuna nibona umuntu ongithakatha vele ngifailile vele u grade 11 hey nami ke ngivele ngithunywe usisi esiqange othenga igrosa asekhaya ngiphethe imali it's close to imali engiyiphethe is close to 3000 ngiyothenga igrosa nje yasekhaya nami vele ngithatheke vele ngifailile ngiqala ubhutwazi kanjani qhamuka usisi lo sisi lona meqhamuka mvimbe sise wena ngoba kanjena ngiyamazi umuntu okuthakatha 1 2 3 lo sisa bese tlobuti kuze ngisiza sambeni siye nje lapha ezantsi lapha endaweni njengathi iziphaki sifike sihlale khona bese sizoqala ngalo sisike lo sisa kahambe eShoprite eyothenga ukotina ngazi nani uzobuya embonisa ehambe lo sisi mayebuye ayemenzeleke lo sisi bayemtshengisa lo sisa unyamazi lo mama wara yabona bese chakhambe mina ngiyothenga ke lezi zinto ke kuze zongenzela namo kwami ayethi ngiyahamba ngishiye konke lokhu ifoni ngangabi nayo ngishiye imali lana ngihamba mangihamba ngithi ngife ngithenga lo kotini eShoprite mangibuya abantu abasekho ngangiqalaza ngisho phekwe ihlahla ngangiqalaza ihlahleni ngiqalaza into engayikhala engangiyikhala edrobheni hawu
0: Uthi kaqalaza laphe kwehlahla uyazi uma ngabe wehlekalwele into ekanje kuvele kuduma upotiyani ingqondo ihambe hambiyane u3000 wonke hey banonya labantu
2: unjani wenelisa mtaka mhlongo ukhuluma nonkosi ephana shange odume ngele kachilisi ngila ehawikeli jitsona Ayibo weneliswa eyake yangenza nami into ethi ayibe kanjalo. Uyazi ngelinye ilanga ngake ngalahlekelwa imali ngendlela engayiqondi. Ngicabanga ukuthi angithi uyazibona lezi khwama lezi ezigaxwayo lezi zesimanje. Ngangifaka uwallet wamphakathi kusona. Unemali uwallet. Uma sengivula kuleso sikhwama ngwaphela sasikade sivalile. Even futhi ngisivula sivele ngangisivula nje sivalile. Sengithi ngifuna phela ukukhipha imali. Hayi uwallet awusabona. Uwallet nje wonke nje wemali awusabona. Nemali ayisekho sekukhona lesikhwama sodwa. Ngazibuzo ukuthi ngoba uwallet bekade phela nguvalelile nje ngozipu lana. Uphume kanjani uwallet la? Ngangaxakeka kwavele kwangicacela ukuthi hayi bangisebenzile. Ngamukele. Yaba buhlungu kanjani nje inhliziyo yami. Emva kwalokho ngelinye ilanga kwano sisotha ngimshintshela imali. Angangasafuni ngisho ukumkhulumisa nje ngendlela okwakwenzeke ngayo. Ukuthi ngimshintshele kanjani imali itolo zibe zikhona. Ngabona ukuthi hayi shuthi basafuna ukungiphinda ngomthetho bangisebenza.
0: Hey!
2: Angisakhulumi umqobo nje nomnomino bani how a drop in me. Ngoba lento yangenza nje ngise dropping.
0: Uyabo leyo ukuthi
2: siphana shanke ngiseya ukhelijitho.
0: Ungakhulumi namuntu edropheni ibaleke kakhulu. Ngoba wa manje waqala wakhuluma we iqala lapha inkinga. Kodwa enye into ke ngiyibonayo ngalezi zinto ezenziwe labantu laba bamasela zenza ukuthi singabi nobuntu sabantu. Ngoba manje angisa njengoba desha but angisafuna ukuzwa lutho. Uma ngabe mhlambe uyangimisa ngampela udinga ukuthi angisami angikhulumi namuntu. Hey angizwa lutho ngoba ngisaboka ukuthi khona ozongibamba khona into ezowenzeka kanti ngezinye ikhathi khona umuntu odinga usizo ngampela komunye umuntu kodwa ngoba sehlakalelwa izinto ezikanje manje asathem lutho asisafuni lutho asisezwa lutho ake ngithathe beyincingo ukhoze FM sawubona
3: eyona sawona
0: yebo unjani
3: yaphila
0: ngiyaphila nami ngabe ngikhuluma noba
3: awukhuluma nomama Zoto Mbatha Nseleni
0: yebo ma
3: Hayi bandla. Mangazwa ukuthi ena nini nje isikhathini samanje. Ngoba lento leyo kwehlele. Exactly neyehlela mina khona lapha eThekwini. Eminyakeni emidala kabi eyandlula but uma ngilalela istory sakhona uyeyifana ngikhulu. Ukuthi basasekhona.
0: Hayi basekhona
3: abantu besifazane.
0: Hey!
3: Yo.
0: Ngesinye isikhathi
3: bangibamba mina bangibamba kwakusekhona itolo kwakuthiwa o new shop
0: ehe
3: leso sitolo kwakuthiwa NU bese kuthiwa dash bese kuthiwa shop ngicabanga ukuthi lezo itolo vele ayisekho ngithe kwini nyaka emdala kabi cabanga ngiphethe ke imali ngoba ngiyo start manje ngiyothenga into ze saloon ngifuna ukuvula isaloon yo cabanga ukusuka empangeni yeThekwini yoba nje eThekwini Hey uzobuya ngani? Ngiyangena ke nje kulesi stolo lesi ngithi kwakuse Bray, ngimini kwakuse Victoria Street. Ngiyangena ke nje mangisangena nami sisi wabantu akasemuhle usisi wabantu. Angiwelcome nje kahle be umuntu impela nje osebenza khona. Ahle suka bengibonisa o brand into nezinto ezikanjalo asho khona ukuthi yisayiluni. Hayibona nami ngithatheke ngibuke sengikhohlana nokuthi mina ngizofuna Wabe sebuza phela ngase ngiyasho umntana nomina ngifuna amathawula kahle ngifuna amathawula ngizobona amathawula lawo ukuthi phela kuyovulisana unyabo angibuze nembali engifunayo ngisho hey bo athi jakhululeke yabo nje mina ngilinde waba umuntu naye olinda ubhuti osebenza khona la ngaphakathi uvele olanda izinto zakhe naye asha qhamuka ubhuti abantu akasagqokile kahle naye hey bo Hayibo yabona nje uvela uthatheko kuduma inqondo nabaphuma nami ke sayomiswa ndawa nathize nje ekhoneni lo bhuti lo uyena osebenza la ngaphakathi lo sis lo uzokholektha naye ho mangisamile nalo sis lo bele qhamuka omunye kusisi babizana ugugu ntontweni izinto ezikanjalo bayazana hayi ungishiyeleni etaxini iye akhabona ngani bisicele yabona nje achaza itorani hayi sengimbonile sibandani hayi uthasilinde la hopuses lona yena kwabani hayi asho wakazulu ufuna amathawula into kanje Hayibo ngabanjwa.
0: Eish, yahamba yonke imali.
3: Yabanjwa, ngicela ukutshela ukuthi kwakunovendi inyanga ngikhohlwa.
0: Eish. Angeke
3: futhi
0: uyikhohlwe.
3: Ngathi sengiyaluza ngicishe ngishayiswa zimoto eThekwini kwasukwaba labo mama labadayisayo. Weza wazongibamba wangithi nje nqe umama wabantu wathi hey kade sibukile ifilimu yakhe izayo ubandiwe abakwandengezi lapha sibawu 3 awusisa bawu 2 umfano yethu
0: ngithembe ukuthi umlalelo okhozi FM olalele njengamanje uyabona ukuthi hayi le shuthi iyona abayisebenzisa njalo
3: and bayayisebenzisa wenkosi yami abagade abantu njengoba siziya kuphileni konyaka nje iyabhubha
0: ya uqinisile ngempela siyabonga kakhulu ma
3: alright ngiyabonga
0: Enye indlela ke futhi engangezwe kuthiwa bayisebenzisa njengoba umakadeshi ukuthi leyo ukuthi kuba abantu besifazane bake basebenziseke nabantu abadala noma kuyibona abantu abadala abakhona nabo kuyona lento le khona ke njengimaziyo naye ocishe kwenzeka kuyena ngathi bona ke kuthiwa nje I know uyacela nje ukuthi mntanami ngisacela ungiyele lapha sekukude kakhulu kumina ngoba uyabona ukuthi ngithe ukuba mdadlana ngicela uyongikhiphela imali nansi code nansi ini akunikeze yona athi ke khona ngizokwazi ukuthi ngikuthembe shinto zakho la kumina khona uzokwazi ukuthi ubuye nale mali le engithe uyikhipha hayi uzosufika emshinini sikhishiwe leyo mali isekho leyo mali hambiyane leyo mali so nje yabona le ngempela ngempela yokuthi umedrobheni ayidingeki ngoba ilaba kubamba khona ngithatha omunye cause iFM sawubona
4: hello
0: yebo unjani
4: saphila dadwethu
0: siyaphila nathi
4: sisi ubekezela kwamasukulu engoje sisi baye bangishaya mina efosula singaduma ekhanda ngathi ngishaya izulu elayini lebhenki ngithi ngikhipha imali yami ingakabeki lo shedding yabele yaphela wavula cisha yonke imishini kade yiyayimishini nalokhu kathi ngikhipha 2300 mangithi manje mase ngibhalaza seceleni ngathi angisayindawo ngisafuna ngikongela la sengiyashinga manje ingoje yamagojela mina ngihamba ngathi akusangeni elayinini imali yami ishone umshini icisha kanjani wabuya baba on mangithi imali kutule phone laphezulu siyaqhamba khona bemshini ifoni bathi ukuthi thinta lapha uma unenkinga mangibathinta bathi hayi kusazwe stock order elokhu ebank sase saba ku stock order ebank umsakazi khona mangithi within 5 minutes isibhalwe phone yami isiphuba jet park 5 minutes eke kaba ngibanga from first was your jet park mangithi jet park iphuma indawo embi jet park after 3 minutes iphuma Kempton park ngishuthi khona lapho kunaba video abuya mile lapha wona afuna ngenkani ngiforce ukuthi angingamisa kwathi line lafungena kanti wona mile lapha khona kuphethe ukumshi nje alokho bethoko bebukana emehlweni bakho umlimo ongatholi kahle ngathi isimanga ake kancane ngiqonda ukuthi dadwethu abantu abaqaphele
0: maye imali yakho
4: mawuse pheke imali kune ke yimi ngabasabona ngelela inini yiba ngikoloze bize ama security ngabasanyaka zamuntu bese utshelwa isecurity imali shonephi siyabethe kunzima phandle ngiyabonga dadwethu ukuphila nje bona ngabe ubekezele yabhakela njalo
0: eh ngiyabonga kakhulu baba yo hey yabona izinto lezi zibhlungu ngoba umuntu ukuthathela imali yakho eyogcina imali yakho buzoqala ngayo into imali yakho bozowenza ngayo ukuthini nokuthini nokuthini uma seyithathile awusakwazi ukwenza zonke lezi izinto kade uyihlelela ukuthi uzozenza ngaleyo mali leyo ake ngithathe ukugcina cause FM sawubona
5: ngaleyo mali leyo ake ngithathe ukugcina cause FM sawubona
6: siyaphila sethu
0: siyaphila njani
6: hayi ngiyaphila ukhuluma noNgwenya lo wasejozi
0: yebo Ngwenya
6: bona manje hayi mina sithi bathi ke bangishaya lapha uyabona manje kwesimithi lapha na mase fine town
0: ehe
6: sengifaki imoto ebhawuzeni afana kuthi ngicela bengibhakele lo upetrol bese ngiyahamba ngiyalapha ngithi yongothro imali phela yokuthi ngizokhokha la hayi ngithi ngiyasuka laphana ngibona umuntu nje lokho ezinto engayiqondi kwi-ATM laphana hayi khona hayi ngithi ngisamile kuqhamuka abanye bezemvukamo begold engamaphoyisa kodwa awuboni ngathi amaphoyisa ama-security hayi ngibekuthi mina ayingeke asavumi bethi hayi abekuthilela athi iphosa lingene liqipha imali la hayi ngavela ngangena ngaphakathi abale ethi wathi ngicela ukuthi ngisiswaphele leya muntu emethi data kwade la kwade kuthi zeyulezo
0: ehe
6: ubihambile imali yakho nje ngathi siyasaba ukunitshena ngoba ngathi siyathaba ukufa
0: eish
6: ngasinda kanjalo
0: eyi
6: hayi zohamba imali sale imoto yami laphana sengiyethile bengangivumela ukuthi imoto emiphume laphana sengiyethile imoto special isethi imali
0: eyi uyabona ngoba wasinda
6: Ngiyabonga
0: siyabonga kakhulu. Yeyiziningi lezinto ziningi lezi indlela lezi uma ngabe singakhuluma ngazo lalela singaba la koze kusese senekseni kodwa ke mhlawumbe singayiqhubeza le ngxoxo lo ngoba ukuyiqhubeza kwethu nokukhuluma ngayo kabanzi siyaxwayisana nje ukuthi aye mengabe use town use dropheni yiloko kubhekayo mengabula uku ATM ubheka ukuthi enye into kabantu abayishoyo kakhulu ukuthi mofike ATM upresent nje ucancel ngaphambi kokuba uqale wenze ufuna ukuzokwenza wena ngoba khona enye indlela abanye ke abasho ukuthi bona bake bacushelwa bathathelwa imali so mengabe ufika nje kwi ATM uqala ukuthi cancel mase kuyaqhubeka wenze lokhu ofuna ukwenza ke kodwa ke singena kwihora lethu lesibili lohlelo lwethu sithi nje hashtag koze kuse 9 minutes past 4 o'clock isikhathi sakho njengamanje ngifuna ukwazi ke kungekudala ukuthi uvuka ubangenaphi namhlanje kuseni njengoba kumgqibelo wokugcina nje kwinyanga kaNtulikazi i weekend yokugcina kwinyanga kaNtulikazi uvuka ubangenaphi ngabe emcimbini ngabe ubangena mhlawumbe ekhaya ngokuthi uphumule nje ufake loko kuthiwa i-bubble bath noma uyi-scrub nje uvele urelax ekhaya noma ubangena nge-spring cleaning ubangena esontweni ubangena emcimbini ubangena emgaqweni khona uhambe oluthathayo uvuka ubangena kanjani namhlanje kuseni ngifuna ukwazi loko ke ungangisendela u-WhatsApp ku 0791639874 lo 0791639874 ngizothatha ke nezincingo kungekudala ku 0860002437

0: Ave mnandi bakwethu lento yokuthi uma ngabe kukhona umuntu okuvulela indlela ubuye uzombonga leyo muntu okuvulela indlela esibonile ku Black Coffee enza njalo no Eskido wamthatha wamngenisa endizeni wahamba naye wamonisa amazwi siyabonga ku Black Coffee wakhona khona la KwaZulu Natal unkosinathi kodwa simazi ke thina njengo DJ Black Coffee Oskido ke okhona kule ngoma uthi iminyaka phambi kwakhe Danya Daves uthi asambe ngaphambi kwa Danya Daves bekhona uK2 the rap son uthi drop it isikhathi sakho njengamanje 18 minutes past 4 o'clock ngifuna ukwazi ukuthi njengoba kumgqibelo wokugcina enyangeni kaNtulikazi wena uvuka ubangenaphi uvuka ubangenaphi kuphi kanjani ngobani ikupla uyakhona yini lozobuyenza namhlanje ngifuna ukwazi ukuthi uvuka ubangenaphi mina ke namhlanje ayaya ngifuna nje uqamba manga ngivuka ngibangena nawe emva kokuthi ngiqede la nawe hayi ngiyobushisa nje ngiyobushisa la ngovuka khona futhi akukho okutheni ngiyokwenza nje ngiyiphumulela namhlanje ngizobe ngihleli nomndeni wami akukho nje okutheni engizobe ngikwenza namhlanje ake ngizwe ngawe ku WhatsApp ukuthi wena namhlanje uhleleni yini lozobuyenza uvuka uba ngenapi namhlanje njengoba kumgqibelo nje wokugcina iweekend yokugcina khona kule nyanga kaNtulikazi
1: Njomani adukumnyaka nyaka.
0: Yebo.
1: Nyaka nyaka yazi yavela nje siyama nethole.
0: Mhm.
1: 7 years wonke. Lahlekile njomani. Akukho nosipho umntolo ngilana ebhadini emathulini. Hayi, ngizokhangela ingane zami kusasa. Shilex yishisa inyama kuphela sihle. I25.
0: Mhm.
1: Ngane zami ngiyohlala kuzona ngibe. Ngibuse naso nje. Ngiyabonga ube kahle khona nasipho umntolo yila emathulini
0: yabo nje njengoba ngenza njalo sipho ngoba ngihalela le nyama le enzobeni ishisa kodwa abantu bamhla 25 abazi mina ake ningishisele inyama abantu ake ningishisele inyama nje ningenzele into enhle nje bakwethu sekonje abantu bangomhla 25 ibona abantu namhlanje
1: Ah umbingelele namhlanje umbingelele emashomani qhama khona la ehlobani suphethena kumbuso umphoya umshali khona la ehlobani hawe sishayile ke la ke mishayile sesihlukana ngiyadivorsa ngibandlululo sesiyadivorsa nawe sengiyaphuma nje ya sengiyaphuma nje qhume idivorce ke manje sengizokhala ziyokhala
0: umbuso
1: ehlobani side
0: Uqhuma i-divorce ngiyivuma ke kodwa leyo divorce eqhumayo phakathi kwami nawe njengamanje ngoba phela angithi uyothola isaka mngabe uyothola isaka kumele sidivorce mina nawe hayi asidivorzani uthola isaka mase utholile futhi lelo saka uphinde futhi sibonane kaleso sikhathi
2: siyabangena ke ngibengelele neliswa
0: yebo
2: sibonga ukuvuka mina ngizofuna nje kusini ngenze kwashinga ngikline bese ngiyalunga ngilungisele ukuthi ngiyagoduka ngekhaya kuba baba wami kula ebhotasile kwanyuswa modlula njengasePine Town sofihla khona kusasa kushone nje umntwana kababa omdala wethu ubhekisenziwa kasithoshwe ngokukhulu kuzuma yayilokho nje ngizobe ngikwenza namhlanje na ayi weekend yethu ayibanga ayidloda esabongayo ngoba uphefumu sahlangene nenyama sisaphila ngingumamthembeka ngumasithole kwakamhlongo ngokugubi ikhanda ndila kwa-K113 kwamashu kodwa kithi kule precious thing esanifesi emabheleni komkhulu ngiyabonga
0: Masithemba ukuthi nizofihla kahle. Ngithembeke futhi nokuthi uhambolene njengoba nizohamba, nizohamba kahle. Nifike kahle futhi la niyakhona. Sisi nje hashtag vuka ubangene ngifuna ukwazi ngizwe kuwe ukuthi namhlanje uvuka ubangena kanjani kuphi ngobani.
3: Sawubona msakazi wami.
0: Yebo.
3: Kuyisabatha. Hayi mina ngizobangena lapha kamakhelwane. Kamakhelwane kufile umkhuhlane. Siyafihlwa namhlanje thezolo mangithi nje ngiyagibela embedeni ngabo 8 but makhelwane awulekelele lapho ufake isandla cela usibhekhila selokhu ngiyibambe lokho lokho athi ngoba kuvuma nje nakhona kusekho kulala ngizoquba nje lelo awelilodwa ngivuke futhi Ngoba fihlisa ithapho ngiyabonga mina uLindwe esithole ngedwa.
0: Aw siyabonga makhelwane ubuntu obungaka ave ngithanda uma ngabe ngibona kube nezinto ezingitshengisa ukuthi wow hawu kulomhlaba esiphila kuona kusakhona ubuntu obukhona umakhelwane siyabonga kakhulu ngobuntu obutshengisa omakhelwane bakho ngithembe ukuthi nizokwazi ukuthi nifihle kahle abazodlala umakheke ngiyazi ukuthi amnandi ngendlela okhuluma ngayo ngiyazi ukuthi lawo makheke okade wabhaka amnandi kakhulu
4: yebo neliswa ukuthendo okhulumayo ithi lento hayi namhlanje hayi ngihleli impela nje lana usuku lonke ngiphumule isidalo nje ngizothi ukuyibambele uyewashinge phela kwazise umuntu ukwamuntu yedwa yonke into umele uyibonele umuntu phela kusebusika uhambe ekuseni ubuye ebusuku ngithi nje unokuqina eklina khona phela lapha endlele khona phela kumele kubukeke kahle bakwethu ukuthi nje umuntu yedwa kodwa nje la ngkhona kumele kuhlanzeke danko
0: uyabona bhuti wami wena hey maningi amadoda angafunda la kuwena ngoba ekhathini eyiningi ufika mhlawumbe ufike kamuntu wakho uyomvakashela uma ufika indlu yakhe ayihlanzekile ingcole azokutshela kona nje ukuthi hayi phela ngingedwa anginaye ozokwazi ukuthi angenzele lokho ngoba usufikile hayi bawubona uthi hayi nakungivelelwa ngoba sekufike mina imina ke manje osezoklinela kanjani ubungakwenza ingane usewedwa ngiyathanda ke mina indoda eyinakekelayo siyabonga kakhulu bhuti wami ukuthi uyinakekele unakekele nendawo ohlala kuyona wenza isiqiniseko sokuthi leyo ndawo leyo ihlanzekile ake ngithathe incinge ezimbili ezintathu because FM sawubona
5: Mandumane
0: yebo njani
5: Sabuyele khona eDishmond esikhonisemgxobeni maqondana igama umthokozisi yosise uright hayi
0: hayi si right
5: umuntu levuke nawe nje uyabona ukuthi umusho ukuthi ngidakalele manje ngiyakhona futhi kubelunga futhi ngisobangena khona nje kunzima
0: hayi ubangene kahle ke futhi uqhubeke usilalele meliqhubeke usuku
5: hayi namhlobo
0: alright siyabonga ngithatha umunye cause FM sawubona
6: umso
0: yebo unjani
6: Ngiyaphila mzawa.
0: Ngiyaphila.
6: Ah ngiyaphila. Kukhona umntase wamthali bahlabisa eNtsanzalala.
0: Mhm.
6: Ah kule weekend yaphetha sibangeni ndawo so sibabona hey 9 August.
0: Oh njengoba kubhedda nje umhla ka ba wena.
6: Hayi ngumhla ka Nick
0: angizwa. Okay ndawo umhla ka 9 kwenzakala njengoba sibabona ngomhla ka 9.
6: Hayi kube kunomshado lapha emajwaleni sathi malume umanene Dlamini uzobusuka kwaMkhwanazi kusuphepsini.
0: Ehhe, awu. Kobe kuqhuma inyama.
6: Kobe sifinde, kobe kufinde kobetho.
0: Mm.
6: Yebo, yebo sibonga mntu.
0: All right, sibonga kakhulu. Ngithatha umunye cause iFM sawubona.
7: Yebo.
0: Yebo, njani?
7: Ukhuluma nawe uBrand Jovenkani.
0: Mhm.
7: Phela nje bathi isho nje ekseni namhlanje vele la kwathula kumakhelwane wami ngasemphemba esikoleni ngisasakusona usone ugogo wakho uMabhiki so ke bengivele ngizongcwaba njengomfana sakhamuzi kodwa ke intambami kwangena ikhole emadodana akhona athi friend siyacela sikubhale ohlelweni so ke nje ngizokulungisela kwezithu ngiqhama ngcwabeni bese bengibiza ngeathending esikhathe kukhulunywake ngizoyithi kathula ngasemphemba ugogo uMabhiki njengomakhelwane bangicile benganakeni anginayo kodwa bazi igayo lami
0: awu siyabonga kakhulu baba sithemba ukuthi uzohamba kahle
7: akubonge usegama lami
0: alright angithatha ukugcina cause FM sawubona
8: yebo mkhulu
0: yebo ninjani
8: siyaphila njani
0: siyaphila nathi
8: hayi akunginenje la namhlanje ngizokwenza ngizovuka nje ngihambe singoma lapha eDibeni nje
0: mhm
8: uyaphoqa noma kubanda nje
0: eish
8: eh usulapha hayi uyabanda ulapha engudle ugqhaki lokhulumayo kwaZulu la
0: yebo sebona kakhulu baba
8: yebo ngibonge sisi
0: Isikhathi sakho njengamanje 4:27. Ike manje sithi hashtag izigodi ngeyigodi, ilapho khona ngikunikeza ithuba lokuthi uqhakambise indawo yangakini, noma mhlampe indawo owakwayivakashela wathanda indlela abenza ngayo, indlela abaphila ngayo, mhlampe khona owakuthanda owakubona khona. Ngifuna ukwazi ukuthi yiphi leyo ndawo, yini oyithandile ngaleyo ndawo. Ngithumeleke umyalezo ku-WhatsApp wami ku-0791639874. Umyalezo ke u-0791639874. Khona intokazi ke ebengilalela umculo wayo kulamalanga lawa, ngiloke nguphinde nguphinda nguphinda nguphinda umculo wayo. Emculweni wayo ke le ntokazi le ikhuluma ngendawo yasemadadeni noPhotho. Uma ngabe ngizwa kuthiwa ayi emadadeni kukhona uPhotho, loyo Photho ufish and chips andudlisile, ngathi ake ngibheke ukuthi le ndawo yasemadadeni ithini into yayo. Ake ngiqhakambise yona leyo ndawo leyo, ngoba le ntokazi le ingihlaba umxhwela. Ngifuna uqamba amanga, ngiwuthandile ngampela umculo wayo, kanti ke nayo ke eyakhona lapha emadadeni. Igama lakhe uanele wakazondo. Icula de ngilaleleke lithi Bhampa, uhambisana no Blue Papi kuyilona lelo culo lelo. Indawo ke yasemadadeni kukhona isikole sikhona lapho kuthiwa iSiyamkela High School, esidumeke ngokukhiqiza osaziwayo abafana no DJ Zinhle, khona nekhwaya yakhona ke ekhona kulesi sikole lesi edume kakhulu, ngoba kuthiwa indondo iyazibutha uma kufika emncintisanweni. So wena mengabe ufuna ukuqhakambisa indawo njengamanje, iqhakambise kuWhatsApp form ku-0791639874. Nabantu basemadadeni, ake ningitshele ukuthi yini nithanda ngendawo yangakini, uhlala ngakuphi, kiphi section, yini oyithandayo ngendawo yasemadadeni. Ngikunikeza uWhatsApp wami ke u-0791639874, 0791639874. Ngizosithatha ke uWhatsApp kuphela.

0: Thokoza mfana.
1: Lihlophe kuKhozi FM luhamba phambili.
2: Oh siya

0: sikanyama sikwa mtimizu zingama shumi ama bili na skombisa esele kubumba ne ii horele skombisa joba kasikubegila pambili na lo ushi ilu ndabuzo mpagati eza ngambale sonto osele mgenile skabenzala sasibili odo tulelega ukinesoga mbili msaga zweni ukozi FM jongo ba wazima ngabe kumkibelo njaloge siya isibene unkulmo ngoko na mtla anje utaba ulse itebeni ya skabenzo kala utaba ge lukusungulo kwa matembu amasha kupegwe ok 20 lo hulmeni basekaya mtlaka 4 November sinayegi la umnumzane usubonelo matenjo umsunguli ya pindabu umholi weli nyele la matembuge amasha ichozini kongresi matembuge leli elitige intloso yalo ya hamba pambili ukutige nsegisa ukutumnoto wanga pangenta nesifundazi kwa Zulu Natal uya zungeza uzoge leze ndao unga pumeli nga pandle la umnumzane umatenjo ngotalu kutige satili lituwa sizwe eminye mbono esangenile la WhatsApp mchampe sikwazi kutige sipendule eminye yembono nomage eminye mbuzo eqhamuke nabalaleli
1: angibingelele msakazi kweza ngempela sonto cha ngiyambingelela isambili sakho leso sasejozini congress cha msakazi uhloniphekile ubaba lowo mina ngibona ngathi uzodunga nje abantu ngokwami asike isiqembu isidingo siqembu elisha lezipolitiki ufuna lisungule njalo uma kuyiwe enketheni zomasipala kuba namaqembu amasha asungulwayo emva kwalokho sekuphelile ngakho uthini ngabantu labo sukade badokisile wabafaka ehlathini ngoba nifuna ufeza inhloso zakho mina ngibona nje ubaba lo ufuna ufeza inhloso zakhe angizwe lento ayikhulumayo ngiyabonga baba kabuza lami lapha emphakathini esigodini sawo makhukhula sezoni
2: angibingelele uqiniso mfoka mbili kweza ngempela sonto uphilando igcoma ngile phansi emanguze uyabona weqiniso lento yamagqembu amaningi iyasilimaza thina njengezakhamizi noma njengabavoti base-South Africa ngoba ikutshela ukuthi lo nto izodivida ivoti lethu kuze lingabi nayo ipower so ingakho abelungu noma ezinye iy'nhlaka zohlezi zisishaya entweni ethinta ukuvota thina ukuvota kwethu ngeke sogcine singakubona ukuthi kusisizaphi ngiyabonga
3: sawubona futhi uqiniso ukhuluma nomuntu wakamthembu lembumbulo engomokazi mhlawumbe bese ngakusho mina ngingathi abafowethu laba bejozini independent congress ngibafisele inhlanhla kwangazi ukuthi into yabo ihamba ngendlela abafisa ngayo kodwa-ke ize ngibafisele inhlanhla kwenjalo angiboni ukusiza ukuba khona kwamaqembu amaningi ngoba ekugcineni la maqembu aqhamuka uma bekuzoba khona ukhetho uma sekudlula ukhetho aphinde ashabalale ube kuyenzeka abantu ngabe bajoyine kakhulukazi la maqembu amakhulu mese beze nayo le mbono yabo umekuthi bakhulele kuthini izosiza abantu hhayi la maqembu awucosicosi ngiyabonga
0: eminye imboni engenayo leyo lapha ku 0791639874 nawe ungakwazi ukuthi-ke usithumele eminye imibono ngiyakholelwa ukuthi mhlawumpe-ke ngase kupheleni kohlelo sophinde sikwazi ukuthi-ke sithathe-ke abanye abalaleli la mnumzane umathenjwa kubalaleli engisabazwile njengamanje ngicabanga ukuthi udaba oluhamba phambili yilona lolu lokuthi ngabe sikhona ngempela yini isidingo seqembu lezepolitiki elisha kungani umnumzane umathenjwa engayi eqembini elikhona livele li-exista afike aqinisekise ukuthi umbono wakhe uya uphumelela mangabe kukuthi umbono wakhe ngempela unaso isindo uzophumelela ngaphakathi eqenjini elikhulu ungakuphendula ukuthini lokho
4: sazi ngicabanga ukuthi indlela yokuthi lezo ke elula nje abantu bakithi eNingizimu Afrika baqonde ukuthi izwe South Africa lazikhethela ngelinye ilanga ukuthi asingene entandweni yeningi so uma sentandweni yeningi ke asikwazi ukufuna ukunganyela iqembu elilodwa amaqembu amabili vele abantu siyabadedela ukuthi bakhululeke benze into abacabanga ukuthi iyonanto ezobalekelela banalela ama-policies amaqembu amaqembu mna okwami ngisho ngathiwa awu-100 abantu uma bazovotela lelo qembu lelo-ke ngobuningi babo bazobasho ukuthi bayayizwa into yalelo qembu lelo-ke so-ke mhlawumbe abantu abangesabi futhi umuntu akasho nje ukuthi-ke iqembu lasejozini lelibizwa ukuthi ijozini congress asilona iqembu noma elokhu lasemkhaya ude kuphela kodwa msakazi liyoqhubeka nje lizophila nje liqhubeke liye phambili ngo-2029 msakazi besingenela ukhetho kuzwe lonke siyileli qembu so-ke umbono wethu sicabanga ukuthi u-unique ezinye zezinto njengoba ayisho umsakazi ukuthi kungani siyangenanga amaqembini amakhulu emaqembini sisuka khona ngicabanga ukuthi uma besihlezi khona umuntu nomuntu angaba nombono wakhe nje wokuphuma eceleni ngoba ebona ukuthi a-implementeki le nto acaba ukuthi fanele i-implementeke yena a-implementa kangcono so-ke yilokho msakazi okudale ukuthi sigcine siphumele eceleni sizama ukuxhenxa abantu ikakhulukazi balesifunda semkhanya kude ukuthi ababe nje imbumba bavotele iqembu lejozini Congress obuningi babo nje ukuze umnotho wabo useveke njengoba seyisho ngoba none of la maqembu kuthiwa makhulu abenzela lokho. Kunalokho imali efika ilungise kuma-akhawunti emkhandi yabo bese ijika le mali ibuyele emuva. Ingaba sizingalutho bona so thina sibuka lokho sine kwenye i-angle nje thina ethu sibuka lokho futhi sokucorrecta lokho umsakazi siyaqinisekisa.
0: Ya omunye umlaleli uPaula ngodaba lokushintsha amaqembu ukuthi ke usuke kwelinye iqembu ugcine soya kwelinye iqembu ukuchaza ke njengento ezoholela noma ukuchaza njengento athi ke kufanele nisichazele ukuthi ke uthini ngalabo osuke ke ngokwakhe uthi ke kusuke kukubadukisa kusho ukuthi labo osuke kade ukubona eqembini lakho lokuqala uma usushintsha umbono usuya kwelinye iqembu mhlawumbe umuntu okanjalo njengeqembu untila kanjani naye.
4: Ngathi sasa ukulungisa ingqondo yabantu baseNingizimu Afrika ukuthi ingqondo yabo ayilunge. Into yepolitiki ayisiyo into efana nento kuthiwa kuganelwe akuhlukanwa cha. Into yepolitiki into yembono. Uma ngabe la usuke uhlezi khona uhleli ubona ukuthi umbono lo akushajiswana ngawo kulungile nje ukuphuma eceleni wenze lokho kunye kuseceleni ucabanga ukuthi kuhambisana kanye nombono wakho. So ke ngicabanga ukuthi akukhona ukudukisa abantu nokudukisa abavoti. Ukwenza lo leyo nto leyo kodwa ku exercise into yentando yeningi nento elungele nje lomuntu jikelele ukuthi unelungelo lokukhetha ungasasisha uma ngabe uqembu A umbonanga zaka kahle uye kuqembu B uyomotivate ukuthi kwenze kahle ngokombono wakho noma usungile iqembu nawe ngokwakho uma ucabanga ukuthi ungayimanager kangcono leyo nto yokuthuthukisa abantu noma whatever ungayimanager kangcono. So ke ngikhotha kusukona msazi ukubukisa abantu ukwenza lezi zinto efanele lezo-ke kodwa uku-exercise nje into uhulumeni wethu asifaka kuyo yentando yeningi.
0: Mhlawumbe sesiphetha nje la mnumzane uMathenjwa sishilo ngaphambilini ukuthi maningi amaqembu ezepolitiki MKP, EFF, ANC, IFP namanye

0: mhlambe u-stress esikoleni ne-academic pressure, kodwa maningi kusazanga afektha i-mental yakho.
1: Ngifisa ukuza kuwe wesiletho kuhle okuhle ukukhuluma lapha nangokuthi kungenzeka ukuthi kunencindezelo thizeni ekufikelayo mhlambe yesikole noma ngabe yinje umuntu oyithini abhekene nayo ucabanga ukuthi iziphi izinto ezidala incindezi kuma teens
2: izinto ezingadala incindezi kuma teens ila ku social media mhlawumbe bekuqhathanisa nabanye noma inkinga zasekhaya noma bangani ubudlelwane nabo nabangani bakho ukuthi mhlawumbe bona benze enye into but wena awuyenzi ilokho kuyakudalela incindezi.
1: Ekhathini zakudala kwakujwayelekile ukuthi abantwana inganakeki le ndaba yempilo mqondo kuthiwa hayi wena usamncane awunazi izinkinga akufanele ngabe unenkinga noma usunencindezi thizeni usunokhwantalala mhlawumbe kuyenzeka yini okuhle esikhathini samanje ukuthi amathinzi amaningi aseyabhekana nalezi zinto noma sesazi kangcono sesiqwashisekile ngezinto ezithinta impilo mqondo yamathinzi.
0: Yebo kuyenze ukuthi amathinzi ebhekane nalezi nkinga kahle kahle kuyibekele isikhathi samanje kakhulu ngoba kade esho lethu kuhle especially social media due to lawo ngisho ama-relationships esinawo zabantu ne-social media aphethe yoku-influence ama-relationships onawo okwenza ukuthi ube nama-problems
1: Siletho kuhle uyakwazi yini ukungichazela masikhuluma ngekhwantalala i-depression sikhuluma ngani?
2: Ngiyacabanga ukuthi ilapho khona i-teenager ingane oruba ebhekene nenkinga kodwa futhi akazi ukuthi uzosizakala like akalifuni usizo akubhekene nencindezi eningi like nje ngiyacabanga ukuthi la khona sesuke nje ebhekene nencindezi
1: kuba nencindezi nenkinga umuntu abhekana nazo sibona kanjani okuhle ukuthi omunye umngani wami khona into engekho right yena ngoba kwesinye isikhathi ikakhulukazi masisakhula siyasaba ukukhuluma sichaze ukuthi mhlambe angikho right ngasimo thizeni iziphi izimpawu esingayiqapha kubangani bethu kubantu esiphila nabo ukuthi ayi sekukhona okungasahambi kahle
0: kungaba ukuthi mhlampe akasazwani nomkakhulu le nto leyo kade eyiyona akasayiyona usewayithrowa usewayithethisa kungaba ukuthi ungabona ngithi indlela alala ngayo nendlela adla ngayo ishintsha kwesinye isikhathi uzombona njalo njeni uhlezi ucasuka washo something uyacasuka noma nje uhlezi elo ephatheke kabi okuyenza kusho ukuthi mhlampe uzothi hayi ngeke yabonga ngisho kungayibulala nje vela ngekhona indaba mhlampe into leyazo bekhuluma ngayo ekhulume ngayo ngathi uyadlala kasiuthiye emasimthini usuke esenayinkinga.
1: Wena sletho kuhle khona izimpawu ongasixoxela ngazo ukuthi no umuntu mayesenza kanje kungenzeka ukuthi kunenkinga nyane khona udinga usizo.
2: Ngakho engizange ngasukota umuntu uma uzwana naye or umuntu mekumngana khona impela like ujwayelene naye uyambona uma seshintshile like uyabona ukuthi angeke akeni umuntu engimjwayele so like yabo nje bayashintsha indlela abakhuluma ngayo andisakhulumi kakhulu umuntu usehlezi eyithulele ushintsho lokho ukuthi uyashesha usidinwa noma ujwayele ukudlalisana masengikudlalisa wena usuyacasuka
1: khona yini izinto esingazenza singama-teens ukuzama ukugcina ingqondo yethu impilo ngqondo yethu iyinhle singayitholi mhlambe sesine-depression nezinye izinto nezinye izifo nje ezifika zihlasele umqondo okuhle.
0: Mina ngingasho ukuthi into esingayenza ukuthi uma ubone ngingathi mina iba naye umuntu okwazi ukukhuluma naye ngendlela ozizwa ngayo omthembayo umzali wakho noma umngani wakho but kungaba nje umuntu omazi iba naye lowo muntu lowo.

0: mtokazi uthandeka mtaka Radebe awuthi umuntu wami lo isithando sami lesi ngiyohlala ngimthanda njalo mhm angimazi kwayisusa laphi lengoma mhlambe wayesho kumyeni wakhe Sethembe
1: mhlambe yazi nje kukumezelele umuntu uvela ungqoma uthi ayi umuntu wami ngiyakuthanda
0: ehe uvela uculele nje uthathe ucule yona lengoma uthi
1: yabona mawusebenza ukuthi umuntu wami ibamba nakho uhamba uyothenga nje ibhodle
0: ubanje soba
1: Wena phela.
0: Usebenze njani?
1: Umathandala
0: wami. Wo umelungi.
1: Nathi siyayithanda lento yokuspoilwa njalo ni.
0: Yeni. Uwe, wo umelungi spoil.
1: Hey, mathatha.
0: Kulungile ngempela sebathatha ngempela sihamba nawe sithi sibamba ithambo lapha ku 086000 2437 086000 2437 noma bekuthi ukusiphi isimo ngempela ukhohle nje manje siyahamba ngempela siyidudula lento yabona ke ngiyolanda insizwa ngivula kamnandi usuku lami lavele laluhle namhlanje ngivula ngomadondo wefela
1: hayi ngathi bathu madoda umadondo
2: hayi
1: kwathi madondo
0: Fela uyaphila
2: Ngiyakuthanda njani thabe khulu
0: Yazi wefela siqala ukungena manje uqala ukungena manje emthandeni egazi kuhamba kahle
2: Ayazi ayakwata ke lo wona dodwa lela
0: Nathi yona inkinga nje nami ngixakile
1: Uyangicasula
0: Khamba kahle phezu
2: Ngiyaphila mampaka ngiyaphila nena
0: Hawu bakithi khamba kahle singezwa kuwena nje ubathathe nobathanda abasenhlizweni yakho mfethu
2: Awufela nesimadondo la mnandi tenzanga sacela ukuthatha uqhinga madondo lapha kamncwawe ngithatha ubaba ubuhle balo ngithatha umawo kamadonsela madondo bese ngithatha umamncane kamadonsela lishaba ngithatha uJasmine Dlamini lapha eFazatshe oLundi ngithatha uNduku Majola lapho okhukho bompi loNdimande bese ngivala ngengalo zami usithakazo ufiso kuhle nawulethu madondo ngiyabonga ke basakaza
1: Ya siyabonga madondo uze kahle umemeze mawukhonza ungalokhu donda mama donda Ake siya kusithole JT hey sithole uyaphila Jobe
3: Siyaphila njani empukalanga
1: Siyaphila Mondese mfowethu
3: Ah ukhuluma no Sakusene sithole e Dunhouse JT
1: Isibonge esikhulu kabe sesebhayibhelini no Jobe
3: Hayi obaba omkhulu lapha
1: Aha
3: Hayi ake ngithathe ngiqale nje ngendlovukazi yami la ukuphilisiwe khoza bese ngithatha bonke abantwana bami ofanele sibonge uAlwande uZiyanda ngiyinkunzi ngoba wabe uNkulunkulu esengibusisa ngama triplets
1: awu madoda siyakubonga mfowethu awu hey
3: ulikhona noluthando nolusikhile bese ngithatha usisi wami eFebrice usisifikile noLethiwe ngithi hawe JT ngiyimele nami sengifana nabo madonna
1: yeah
3: ayi sibonge
1: ya siyabonga kakhulu Jobe mfowethu uzwile bengelela ngithi uzwile
0: Ayi ngizwe kahle. Eke ngihambe, weshenge, ngisemsinga mina manje na ngiguduza lapha emsinga emahlathini akhona, sawubona.
4: Yebo, mthakazi, uthaphini?
0: Ngiyaphila ngani yakwethu.
4: Ah, ngiphila kakhulu nami ngalela nawe vusizwe langa, usicisini ke lo ngwaphilize mina ngila emsinga sampofu emaphephethini.
0: Weshenge awubathathe mfethu.
4: Ake ngibadumele ngiqale nje ngomama ongizalayo uMadambuza kaPhelezi nobaba uMasithela kaPhelezi bese ngithatha umzala bami bonke lapha kwaMadondo kusukela nelisini nje umzala ngokuthi ngizala kwaMadondo nami bese ngithatha ingane zami uBayabonga usuku oluhle noluthando noNdumiso nomama wabo uTshengo wamathuwa amakhunga osowumaphelezi ke manje ngokumshada bese ngithi nje kodadwa wami ukwenze njani uma kalolo nomtyajika uma ka moyo ngithi nje hayi abaphile bonke nje kwaphelezi ngithe baphile abafuthe ngisebenza nabo la ngisebenza khona ngithi nje hayi wensizwa siyibambeni angibonge wevusizwe langa nawe

0: ungena lo kade edlala njengamanje athi uvalo uyabona ke yey ungena kade sikhuluma ngayo sithi yazi ukuthi ngendlela acija ngayo ucija ngempela ungena uyageza ungena ugqoka kahle ungena awumazi noma ingane noma umuntu omdala ungena uyabona nje kuningi ngongena sothola uhlala nabe egoli lezi ingane awusichazela unganani ungena
1: Ungena angeke umqonde kahle ukuthi mncane noma mdala. Ngimbone lapha ne Free State lapha e Vets Zulu Society vakashele Free State. Angazi noma i Free State ibivakashele ngapha iwe yakho dwebo ulunyunya
0: lomfana.
1: Ngisho ngathi lo mfana manje. Kodwa manje la ukhala ngovalo uthi yabona sithando sami ngikubona uyazi uyizibonono kodwa manje ngicinge ngiphenduka isiyoyoyo ngenxa yovalo. Ngithi mina uyabona uvalo dula kabi ulithengisa uvalo yabona uvalo ulithengisa uvalo uzothula imali
0: bese
1: uvela uthenga isibindi. Hayi uyasithenga isibindi isibindi sicheap.
0: Usomthanda ngempela ke umuntu mawushaya uvalo mawubona uthi mangibona wena ngishaya uvalo mangibona uvalo ngishaya wena
1: yayikhona ngempela lento sashela thambinga leli yazi uyibona intombi ngempela uthi uyayivimba uyivimba intombi ime bese uvela uyibuzisa indlela
0: sakushanje yena manje uvalo mawushela mama umunje umbona umuntu omthandayo
1: sengimdala mina ngisashela
0: yho cha eh lo mthandayo ke sakushaya uvalo noma somjwayele
1: kahle kanje usufuna ukungigacelisa uyayibona Phela parlela abantu abadala. Wezani manje bingelele. Lezi ndomele sikhulume off air. Hayi
0: muni. Yazi ngichaza yini impendulo zakho ngifuna zona izo zokugaxalisa ekhaya ungene.
1: Uyabona nina futhi anibenza ifa ne disclaimer ukuthi niya record ngoba mayini ngirodile. Mina sengizojuma ngathi ngantshontshe icathulo kanti ngangixakekile. Angiyiqhenyi ngalokho. Ingakho ngithi ngiyamdinga lo mama engamtshontshile icathulo ukuthi ngimthole ngikwazi ukuthi ngibuyise inkosi yami. Yeah,
0: sizokhijima ngampela sithwale imthwalo sambe siyodayisa masibuye kudayiseni sizobe sesikhijima ngampela nensizwa yalapha ne-Fryhead usiyalo wakaphikele umangethe
1: awathi umnyama nomtshiyelo umnyama ndukuzetu
0: inkunzi malanga
1: suka
0: inkunzi malanga iphethe
1: igamasikhandi
0: ulapho
1: Bengithi uza ngapha akazi ukuthi ubanjwe yini.
0: Oh, ah uyaduka, ngathi uyaduka nje lapha lusiyalo lona.
1: Hayi, uma ngifaya ngidawe.
0: Akathithizi, ngathi ugaxele nje lapho nami ngiqala ukuye egoli angiduka ngangigibela phe kwemgwaqo ngigeja nje lokungigeja nje ngazathi
1: ha. Ngifonela ingane.
0: Lalela ngafika late ngisho lapha ngiyocula khona ngathi kodwa nkosi ngenzeni na.
1: Kwamele ngifonela. UmaZulu nje wangifona. Kodwa kwaMaZulu wayezowenza hayi, ulonkunjana uMthiwe. Wayezowenza uhlelo la wangifonela ebusuku uthi manje ngilele.
0: Ah, kosi yami.
1: Ngiyalala
0: mina. Kulungile.
2: Uyabazi labantu abadla ibreakfast enqanqayo, abaposti toast nokota phe, ngathi kuyisimanga, bathi leyo impilo ephakeme. Hawu, kahleni bo. Emzansi sine sunbake. Izincezu eziwungqinsi, ezintofontofo, engathi usuku lomholo. Ngisho nangeviki lemampara. Udla kamnandi, ngoba i-Sunbake yisinkwa sangempela, sabantu bangempela, zonke insuku. Ngoba la, ilanga likhanya lathina zonke. Futhi nge-Sunbake, wonke umuntu ukwazi ukunambitha impilo emnandi.
3: Welcome to the Masinga South Africa!
4: Masinga South Africa ibuyile! Emzansi indida isithola ikhaya elisha
3: where are we go
4: ku SABC 2 hlangana nami umphopho kanye no Somizi Stello Jay something no Skumba siphenya ukuthi ubani ofihliwe emuva kwemask
5: there's something about the energy yakhe
4: ngoba izimfihlo emzansi haya ngeke angeke balunge Isizini entsha yeMasinga South Africa izoqala ngomgqibelo ngomhla ka 4 July ngo 7 p.m. ku SABC 2. SABC 2, you belong.
6: Angikukhumbula mathoyiza ngangiwacela. Engikukhumbulayo ingubo yokulala owawungembathisa ngayo emva kokuba ngizumekile ngalala. Ama voice note athi ndodakazi ungifonile phela uma usufikile lapho uchithe impilo yakho yonke ungivikela nakuba ungaseke emhlabeni ngisasize sivikele sakho ngiyabonga ma thembela ku Capitec Cover ngomasingcwabisane nazo zonke izinsuku ezilandelayo Capitec Life Limited Life Insurer and license ne FSP 54090 egunyaziwe kunemigomo nemibandela
7: Sawubona sokalane Sawubona sithandwa sami

0: Yabona ke manje isikhathi sisenzela umathanda kushubile siyagijima ngampela sehamba. Ngiyabona ke lapha na Hey umphathi uhlala nathi yabona uhlala nathi umphathi uhlala nezinhlelo zokhozi. Lizo liyoshona la ngakusasa.
1: Yazi
0: asazanga kahlungu umphathi.
1: Wakho ehe ukugcine sekukuthi mhlambe umuntu ukhuluma izinkinga zethu ngestatus lokho esupdate njalo nje phela ifoni iyaveza ukuthi nawe uyaupdate udala maye mina majonga ngithi mina vele umarchive uma ukuthi awufuna ukubona ama status akhe
0: hey bakwethu ha winkinga zami nawe darling ekwiku ha ewilungisa nabangani
1: Yey, webingelela avu mnandi umaskandi bafuthu. Uyabona bafuthu umaskandi ngempela ngendlela osumnandi ngayo. Ngiyacabanga ukuthi naphesheya sebeyasazi impela. Bayasazi ngempela phesheya. Ngoba into engiyibonayo la eNingizimu Afrika mfowethu umaskandi ubasusile la abaculi laba abaphezulu oDrake la ku YouTube zangena insizwa. Manje bayayibuza ukuthi wabani laba bantu la.
0: Bathi wabani laba bantu.
1: Hayi umaskandi. Hayi ngeke bafana bakithi hayi. Ay, uyabona mawukuthi mhlamba uthanda umaskandi mina ngazi ngizothini kuwena.
0: Ngulungile. Uyabona ke manje ke sothole siyakhijima ngempela siyahamba siyolanda insizwa lana ithole lendidane. Sekuyisikhathi ngempela sokuthi liphakame ngempela ngisho indawo edabuka kuyisigodi esuka kuso abasukume ngempela bami ngenyawo sithi hlombeza la ukhona. Nyakaze zonke izizwe kunyakaze zonke insizwa ezisencane. Uyabona sithi inkunzi isematholeni. Siyazi kakhulu ukuthi ithole lendidane ithole lendidane vele. Uyayibona leyo.
1: Indidane evamise ukudida abani ngoba
0: manje mayishaya intombi bakhuluma ngegama. Imlamo kusuka amakhadi emadu Ngoni umphoso ethambuleke zonke izinto zenkokothi awusuka madoda athi ngasuca sicilile isidwaba otshwaleni ngasikhipha ngasinyula angazi kanjani kanjani kanjani ngakhonjwa mavolovolo suka kanti ke la ngizokuthathela nje isithombe ngenzela ubone lento engikhuluma ngayo ukuthi yiyo vele uyayizwa leyo
1: kanti futhi webingelela kunabantu abayibuza ngempela ukuthi nisakaza kanjani omunye segoli omunye sethekwini sokuchaza
0: sakaza kanje
1: asahambe
0: bese sakaza kanje asalithiyele umdotsi ongadotsi ekudotela umdotsi umfado vadovi phalishi sikhithiba nomthetho wake namhlanje unyambose
1: uthi siguqa lesomthetho edingisayo wethu ngiswa hot claim
0: phela mpho umthetho into eqhamukithi ithi mpho
1: uthi claim lapho uthi claim

0: sinamathisele ngempela ingane yabona phela phela phela yabona yabona nje mangabusuku sinamathisele kanjena ngazi kufanele senze njani sishonephi ngempela ithole lendidane ligijima nosineke umuntu akantuli athi omalume uyabona kusekumnandi sothole mangabe umuntu ecula ingoma kanje ingesi ingoma yothando kodwa gijime negazi nayo
1: yabona le nto leyo sasiyisa ngempela ukuthi lezi ingane lezi eyintombi lezi ezinokupikwa kulezi ingoma ke ikhishiswe nje mhlawumbe ama
0: Kakhulu uyabona ke indlela asebenze kamnandi ngayo insizwa la ithole le ndidane ngitha ngicela bangene bazombona bembone live nabalandeli bakhe wenza lento vele ayenziwa babakwa uyayibona le nto leyo ngitheke ngaphambi kokuthi akhulume sothola ngaphambi kokuthi ayiveze kwazi ukuthi nanti ithole indida nisegcwele izindlu zomsakazo ngithe ngicela ahleke njengoyise uyayibona le nto ahleke njengoyise ngiyacela nje uyabona ube sengikhululileke mina obe ngithinta eqolo asambe
2: naso galame sawona sthandwa sami ngithole ngane ngijabule ngoboko kuthanda ngiyathanda impela mthana nomuntu yeah inkomo kazekho ngothando ngiyaphetha ngawenhlizweni yami ngubethe wena ngiyakuthanda mthana nomuntu Inkingi imali ngothando ngiyaphetha ngawenhlizweni yami ngubethe wena mina ngumfana kadeleza imbewu izintombi zingicela impinda abafana bangicela umdlalo ngiyoke ngibone babhemu esanulana
0: ngiyakucela uhle njengoba bakho
2: bingelela okay bingele yey hayi iyangalo uyangiphika
0: iyanqaba
2: ngithi sengifuna ukuvele ngikufakele
0: na uthi akazo nje njani oh kulungile yithole indidane leli yabona ngendlela engijabule ngayo ungathi nginobaba wakho uqobo namhlanje sibusisekile kahle siyajabula kakhulu ngaleli thuba usiphe lona siwumsakazo omkhulu Khozi FM nendlela oyimisele ngayo emculweni wakho nangendlela usebenza ngayo usebenza ngoyikhandi uyakhombisa ukuthi ungumuntu ozazi ukuthi uphoke phelephi awuthathanga nje isiphiwo kubaba wakho ukuthi kuthiwa hayi yifa
2: kunjani
0: akuselifa leli
2: hayi akuselifa
0: uhamba indlela yakho na
2: talento kwaphela
0: ehe nekulungile mhlambe usumbabingelele kahle ke umlalele ekhaya uJabule uneingoma lana ezimnandi kakhulu ukhala ngomalume kunaso ni story esingale ngemuva kule ngoma uyibhalile
2: hayi ngathi nje noma singekho nge story singako kodwa nje ukubhala nje ingoma nanokuthi nje ngase ngiphikelele istudio nje kwaphela ngaya ngisho ukuthi mhlambe kunomlando ungaka ukuthi mhlambe ngangibhalelana ingoma
0: hayi kuyezwakala kakhulu ngiyathola ukuthi la usothola uthe dlala la udlala ingoma yakho aeda ikostini yakhe
1: usothole wendotjana ungakhohle ukufaka ubaba lapha enkostini mangabe usukhipha futhi
2: angizwele ngithe ukhofa la kancane hayi sengiyakuqasha nje kusukela manje mangikhipha nje na kanjani
1: uyabona uma Joseph Mngena uphakame wonke manje siphethe ithole indidane msakazi because your fame usuka madoda wendotjana lapha kwathi ngo 2021 la insizwa ukhayelihle uPotso mfuka ngobese wathi ubeka phansi ke kuona amageza amahle ngiyathanda ngiyajabula futhi ngiyathokoza ukuthi lapho kwakunesikho ukucabana kepha kwa ukuthi ayi asidedele nansi ndodana isikhulile manje selokhu ke waphatha noma ke wahola ekulona iqembu uhamba kanjani umsebenzi
2: ngathini umsebenzi uhamba kahle kakhulu noma kube phela kwenzeke kube khona lapho inqinamba eziba khona kodwa noma kungeke inqinamba engathi zingaphezulu kakhulu ngicathi mhlambe inqinamba nje ikakhulu singathi esingakuye sithi sibhekana nazo ezokuthi mhlambe mangakuthiwa imicimba iveli ngalotho sikhathi aye ezinye inqinamba hayi ngicathi nje kuseyi kuba yilezo nje engathi ngabuye kube inqinamba enkulu kakhulu
0: Kiyazwakala uyazi ukuthi ngendlela othobeke ngakhona uthathile lo lugcobo luka Mtshengiseni.
2: Yeah.
0: Zinjani ingane kuyiwela? Ngiyabona nje mala back lapha ya. Ingane.
1: Webingelela ngaphamba uphendule umuzo lo akunako uyithoba la. Lengakulena yake yathi manje baba.
0: Akunako uyithoba la.
1: Yathi ngicela ungivimbise le yantombi ngathi wena unesibindi zakho ukuba baba uthi akushayi izintombi. Uthini kahle kahle.
0: ufika kanjani ingane la ungitshele kahle
1: uyavizwa ngempela into
0: uyifika kanjani ingane
2: Bingelela no vuseze lomnando hlelo lenu lomnando Bingelela no vuseze lomnando hlelo lenu
0: Awu ivume langa bakithi
2: Bingelela no vuseze lomnando hlelo lenu
1: Tsiriti awuthi ufaye inkosi
2: Bingelela no vuseze lomnando hlelo lenu Bingelela no vuseze lomnando hlelo lenu Bingelela no vuseze lomnando hlelo lenu
0: Oh, man,
3: Hey, cha! Konota! Konota! Ifonu yako! Waita! Waita! So in a car? It's out of cover! Yeah, MGN! Device insurance! Uzosibonga le. Ngena ku mtn.co.za. MTN Device Insurance underwritten by Santam. MTN kunemigomo nembandela.
4: Class, nifuna ukuba yini uma senikhulile?
5: Udokotela wamazinyo, usosayensi, uthisha.
4: Umkhankaso weColgate wokuxhaswa kwezemfundo ufuna ukusiza wena ufinyelele emaphusheni akho. Uma ukuthenga noma yiziphi ezimbili izixubha amazinyo zeColgate eShoprite noma eCheckers bese uswipe iloyalty card imdene nenhlanhla eyikhulu izokwabelana ngo 500,000 rand ekuxhasweni ngezemfundo.
5: Wow!
4: Kunembandela.

0: Silandi msinga lensizwa bafethu. Pomeroy. Msinga ngithi.
1: Akunjani.
0: Ehe, na uqedele la ingoma baba.
2: Ngana phezulu. Ngamakhumbe siyawathanda nipowe.
3: Awusuka
2: bathathana. Siyanethatha.
0: Kodwa sokufihlaphi? Lalela, lalela. Uyazi ukuthi vocal.
1: Yeah.
0: Honestly,

imzuzu njengamanje ishumi nambili emva kwehora lesithathu lasuka lahlala hayi ke manje ngiyakutshela wena sabheka nje indaba ehlukahlukene zemidlalo kodwa ngaphambi kokuthi singene engxoxweni yokuqala esikuphathele yona namhlanje hayi ke sawabona amajezi amaqembu ngizwe sekuthiwa kube khona namajezi OAI abantu baqamba amanga lana sitshela ukuthi hawo nali ijezi lethime ukuthi kanti abantu bashaya ngo AI hayikho kwalonto kodwa nginethemba ukuthi lawe ngwabonile iwona ya ayeyeye khona engilibonile ukuthi yaboleli leli I know Ya hayi bafethu asikho isikhathi simnandi nje ukuthi kuzoqala i-season uzobona ngamajezi amasha ubona ngabadlali abasha ubona ngabaqeqesha abasha kwezinye indawo kuningi yabonake kule game hayi nendaba nalapha kuyibafana bafana silindele ukuthi kwenzeke into hayibo ngiyabuka njalo ukuthi sithema ngabe singena nje sabe sicaphuna lapha umqeqesho eqembu lesizwe uHugo Bruce kwakuba khona kwakhe la eNingizimu Afrika kona ngikushayela ihlombe kakhulu ukuthi akwazi ukuzohlonipha umdlali wakhe ngiyazi kodwa ukuthi sekuzolandela futhi ukukhuluma ukuthi manje na ngenzeka yini ukuthi ube serious ngale yanto akade yisho ngwaphela nje ubesevele lana mhlawumbe uzosala sithi ay no vele kuyahlaleka lana nelizi lapha engirenta khona beyingakapheli uyayibona nje zonke lezo zinto ngiyazibuza nje kodwa phela ake yoni imbuzo yanamhlanje ngoba namhlanje sisasemanzini kodwa nje ngiyakutshela lothi liqali sonto izobibuzwa imbuzo efana naleyo

0: Sikhathi kanje ngamanje mzuzu ishumi nantathu ushayileke ihora leshumi nambili khona la emsazweni wakho kuKhozi FM. Ngesambe ke sibheke lapho ukuthi obani abakhona ke bathi ke hayi sivukile emfokamiyeza simi ngenyawo sihleli ke nomsakazo kuKhozi FM. Uzosebenzisa ke inombolo ethi 086 000 2437, 086 000 2437. Ukwazi ukuthi ke ushayele ucingo njengamanje sizwe ukuthi obani khona ukuphi nendawo ipheji lomsakazo lapha kuFacebook elithi ke uKhozi FM. Kanti ke inombolo kaWhatsApp ozokwazi ukuyisebenzisa ithi ke 0791639874 0791639874. Sambe ke siqale lapha ke incingweni uKhozi, sawubona.
1: Yebo, Sinthandi, niyazi njani?
0: Ngiyaphila, ngeza kuwena.
1: Hayi, siyaphila. Ukhuluma uChamo kamdlalo ose ufezelo bomvu.
0: Ufezelo bomvu ephi nendawo?
1: Oh, ngilapha eMhlungwane.
0: EMhlungwane.
1: Ngiyalobhala mina ngothi
0: bo. Oh, inquthu.
1: Yeah.
0: Oh, how? Baphila manje inquthu?
1: Hayi, basaphila ngibela.
0: Awu nazo ke siyabonga kakhulu mfowethu, yezwa.
1: Hleli nawe nje ukuze kushayele lo horror.
0: Danko, siyabonga.
1: Yabona.
0: Sivula kamnandi ke sivula lapha inquthu, ngasambe ke selapha ke line 2, sizosithola umnyo khona la uKhozi, sawubona. Usemoyeni, sawubona. uKhozi, sawubona. uKhozi, sawubona. uKhozi, sawubona.
1: Sobumthana mngiyazi.
0: Ngiyaphila, ngeza kuwena mfowethu.
1: Ngiyaphila ngokudayi isinami nje la uthokozana kangcobo ngila ezweni lobabamkhulu ewintethone ntakwezo khahlana.
0: Awusuka madoda anjani kodwa amakhaza kulezo yintaba ngathi kuyabanda nje kulezo yintaba zokhahlamba.
1: Hey, kuyabanda impela kakhulu isikhathi sa, kodwa siya ngokushabalala manje.
0: Adinga ukuthi ngambathe ingubo ube samsuthwana kanje yabo uhambe naye ingubo. Siyabonga kakhulu mfethu.
1: Hayi, stop.
0: That's all, okay. Sabe ke solo mnye lapha ku-line 4, uKhozi, sawubona.
2: Eh, mngane kodwa.
0: Yebo ke.
2: Ngiyaphila mntakwabo.
0: Ngiyaphila, ngeza kuwena.
2: Hawu, futhi lapha sikamathola lo ebaba nami mfethu, nginawe nje ngane kodwa.
0: Eh, hawu mfethu, siyabonga kakhulu.
2: Hawu, uphile nje mngane
0: wami. Danko, asolo mnye lapha ku-line 5, uKhozi, sawubona.
3: Eh, mntakwabo, uyaphila.
0: Ngiyaphila, ngeza kuwena.
3: Hayi, yaphila lapho emthini ngoba nje uShefeza lo waqinda.
0: uShefeza?
3: uShefeza ngilaye Dobsonville mfowethu.
0: Awu suka madoda. Ngaze he leli gama. Kwakwenze njani? Yazi mangizi igama lomuntu kuvele ngicabanga ukuthi lalifike kanjani kodwa leli gama lika Shefeza.
3: Ngaqanjwe izinsizwa angijongoza iShefeza current impela iShefeza kukhulu.
0: Hayi, kakuzwa ke Shefeza ngiyaliqala li. Unegama lakho wedwa yezwa.
3: Hayi, lamphele. Uyamazi lo muntu ozongena uzomuzo uzothi ozothi wala.
0: Ehhe.
3: Bese qhamuka lo nomunye uthi.
0: Ah, wanqamuka ke. Kulungile kodwa bese nguzwileke wena kunankinga. uKhozi, sawona.
4: Njani yaphila mthakazi?
0: Ngiyaphila, ngeza kuwena.
4: Hayi, kwaphala la emafakathini.
0: Yeah.
4: Ngiyashenda
0: kuwe. Nazo ke sebangkhulu emafakatini.
4: Maritzburg.
0: Oh, kuseMaritzburg emafakatini. Oh, ngiyabona lo ndawo.
4: Ngiyabonga mntakaba.
0: Aw, nazo ke mfethu. Siyabonga yezwa.
4: Ungakhulu abusukusendawo nje manje kunale lo hora.
0: Danko. Sabonga kakhulu lapha ke siphuma emafakatini lapha kuthiwa kukuphi kwandonga ibomvu. Maritzburg la siphuma khona.
5: Hayi, phoka myeza. Udazi umncane. Esikhathini sasema pheleni mtuba tu. Hayi, ngihleli nawe nje futhi ngikulalele koze kwalamlalela lo hora la. Ngiyabonga.
0: Nazo ke siyabonga kakhulu, asambe ke futhi ke sithole umunye lapha ke ukhona ke ku WhatsApp.
6: Awungibingelele umsakazi wami, ukhuluma noThulane kaNkosi lapha enqothu esigodini sasenyakaza. Umhlungwane nje useduzane nathi. Hayi, nami ngihleli nani msakazi, ngigijima ngempolo-mpolo lapha, angilele. Kodwa uKhozi alungiluza uKhozi ngoba liyangiphilisa. Ngiyabonga msakazi wami.
0: Nazo ke uyibambile lapha kwimpolo-mpolo. Kulungeleke eqhubeka usibhalele nakuFacebook, siyabuya njalo belu soloku sinthatha nje nakhona lapha kuWhatsApp. Kalokho nasencinqweni sonthatha. Sambe ke manje sidonse ingoma imnandi kakhulu lapha ke uNomakhumalo uthi ke libhaliwe.

0: Sikhathi kanje manje mzuzu amashumi amabili nane lishayile ke ihora ke lishumi nambili khona la emsazweni wakho Khozi FM. Kulungileke kade sithola umculo lapha ke uNoma Khumalo ethi ke libhaliwe. Siyaqhubeka ke siyabheka nasezinkundleni zokuxhumana sibheka abantu bathi bahle nomsakazo uKhozi kulesi sikhathi. Sibheka lapha ku Facebook njengamanje sibona lapha ke uhlanganani Derek uthi ke hashtag umlilo woKhozi noSimthande Myeza hashtag uKhozi FM 66 uthi ngihleli nawe ulapha ke emsinge emaqhulini embangweni osuthu kwaqeda ukukhuluma kwanxumalo uthi abaphila abantu osuthu kwanxumalo uthi ke danko Simthande danko mfowethu sibona nompilo ndimande uthi ke hashtag umlilo ukhozi hashtag ukhozi FM 66 uthi sawubona mfoka Myeza kuyintokozo ukukulalela bhuti wami uthi hey unekhono elisimanga asambe ngudonsa ku 90.8 la eThekwini eLamontville siyabonga Lamonti siyabonga lapho mpilo ndimande khona ke nomntayi Mkhabela ebabanango uthi ke hashtag umlilo ukhozi hashtag umlilo ekusempeleni hashtag ukhozi FM bese thi ke lapha Myeza uthi sisonke nangalesi sikhathi uthi lapha ke babanango emasangweni amhlophe khona ke no oka Jehova kanqotshwa Shandu umfana wasendwedwe uthi ke hashtag umlilo ukhozi hashtag ukhozi FM 66 uthi ke Simthande Myeza nginawe lapha enqothovu uthi ke usendwedwe eThafamasi khona ke uNonhlanhla uSwiri wakahlatshwayo uthi ke hashtag umlilo ukhozi uthi ke sawubona Simthande ngilalele ngise Pimville zone la esilalele khona khona uSiqo kubheka khuma kusempeleni ukakubheka ehe uthi ke ukhozi FM luhamba phambili khona ke noPolo B Chakuri Rafuze uthi ke ngiyakubingelela lapho ukuthi hey woza la makantwana hayi sengifikile angibizwa nguma bizwa sabela impela kodwa ke ungangibiza ungithini sengifikile sengaphakathi khona ke noThobeka uthi Ngwenya uthi ke uyabingelela ukhozi FM khona ke noNqobile Samke ngubane uthi hashtag umlilo ukhozi uthi ke ngihleli nawe Simthando sePMB kwaShange isigodi uthi ke ukhozifm.co.za maflowers khakhane umboma uthi sonke ulapha ke eMidrand la esilalele khona ke siwumsakazo ukhozi FM sibheke nala incweni ukhozi sawona
1: sanibona ndoda
0: yeboni njani
1: siyaphila umsakazi njani
0: siyaphila singeza kuwena
1: usesikhothi manje emahlutshini khuluma nongubani
0: awu uyaphila mbomvu emtshezi
1: Ngiyaphila esikhothi ngokhothoza imizi yamadoda.
0: Awu suka madoda. Ya. Awulele nawe nangalesi sikhathi.
1: Hayi angilali, ngilalela ukhozi nje sonke isikhathi. Kuhlezi ngilalela ukhozi. Ngikhonze ngendlela exakile ukhozi.
0: Awu siyabonga kakhulu mfethu. Kuyoze kuyovalwa.
1: Yimini engibonga kakhulu.
0: Nazo ke. Danko.
1: Danko.
0: Kulungile ke sidlule sithole umunye khona ngala ukhozi sawona.
2: Ya, sawona Simthande.
0: Yeboni njani?
2: Hayi siyaphila, hayi ukhuluma nomsenzi bulala kaso emanejeni, hayi nami mfowethu, hayi ngihleli nawe nje ngikulalele la.
0: Usiyabonga kakhulu mfowethu.
2: Oh, thank you buti.
0: Thank you, sithole umunye khona ngala ukhozi sawona. Ukhozi, hayi.
3: Hayi Simthande, from here siyaphila.
0: Ngiyaphila mfowethu, ngeza kuwena.
3: Hawu, unenhlahla, ususele impopo.
0: Ah, mfowethu. Ah, uyaphila kodwa lapha elimpompo, uyabezwa ukuthi bathini khamba kanjani, uyangikwishisha, uyangihlalohanya.
3: Ngihlalohanya sini.
0: Ngihlalohanya kudukudu.
3: Kudukudu korata kudukudu.
0: Awuzwake, nazokubambile nje bakusolani. Nazoke kuthiwa wesilisa bathi abesifazane bathi nda yazi ngisanda kuyifunda le ukuthi kuyehluka
3: ukuthi nokuthi nda
0: kuthiwa ngathi abesifazane bathi
3: ngiyabonga ke ntombi ngiyabonga nje
0: nazoke siyabonga kakhulu elimpompompompompo ukhoze sawona
4: hello Simthande njani
0: yebo ninjani
4: Ngiyaphila.
0: Usiyaphila.
4: Kodwa ngingalala kanjani kusho ungalele.
0: Kanjani nje? Ngabe ungisuka ngapi? Ngabe uyedelela. Ngabe uhlaza.
4: Sabe umuntu wamabhadi inkosi awusangena nawo yedwa nje owevo sethambile.
0: Awu ungathi ngibiwe iliba. Ungathi ngibiwe iliba we-crush yokhozi. Indoda
4: ngakwendoda.
0: Hayibo
4: ngiyashuthe ichaza ngathi ngibiwe iliba ngempela.
0: Wapholisa yazi nje kwabamnandi.
4: Hawu kakhulu. Kungele imnandi esitudio ngiyabonga ke danko.
0: Nazonke siyabonga. Hawu crush yokhozi yazi nje. Hey wazi wanginakisa ukuthi uyazi impela sengena intshebe emva kwentshebe ake ngizwe la ukhozi sawona
2: Yebo sawubona.
0: Nakhiya. Yebo Disha.
2: Ngikukhona sekhona sometime.
0: Siyavila siyavila. Wethu bani?
2: Ukhuluma nomphikeleli Mvelase emlandweni emanzini abilayo.
0: Ehhe, hawu abila makwenze njani lamanzi?
2: Hayi. Awabila manje.
0: Ay ayebila.
2: Ayabila mfowethu.
0: Amanzi kabani la? Umfula ngakuthi kunomfula.
2: Umfula, umfula lapha eQhubeshiyane umfula lebe seduze kwethu.
0: Oh unamanzi abilayo.
2: Yebo bhuti.
0: Oh hayi siyabonga ke manzini abilayo.
2: Ngiyajabula nje nami ukulandela uCrush, ngilandela intombazane kwengizwe nje izilo umuntu wesimame ngomuntu owesilisa esihlale singena njalo thina sabantu besilisa.
0: Eh uyazi nje, uyazi nje.
2: Bonge bhuti bye.
0: Nazo ke siyabonga kakhulu. Hey kuthiwa abantu baswelakela abantu besifazane. Abasifazane nikuphi abantu besifazane? Nikuphi abantu besifazane?
5: Thekho umlilo wokhozi. Sawona simthande ngihleli nawe ngilalela nje ngijwayelo angilele kumakathando mafile kamlaba eDanhauser emfundweni.
6: Thekho umlilo wokhozi #ukhozi_fm66. Molo makatha ngihleli lawe kuze kulamoya lo hore ndomona uzama thula lo ni Newcastle bahlokazi dark.
7: Hayi simthande kamera mthobulo akahlahle khona isikhopho kwamambulo emthiyaqo ngabe ngakhele ngakhele sokhe kosi yami yaka ngubani mabomfini ibizi nekama ngihleli nothobile njengale sikhathi samanje ngihlalele nawe kuze ngilamulele lo hola ukhinde yami ibi-right zowel binomal ngiyabonga
8: nangibingelele simthande mvuka myeza lokhuluma naye umabhuzi iduma le imsindo emachunini esigodini sakanxumalala ngithi nginawe nje msakazi wami angilele bengivele ngilinde wena impela nje ngalo 12 msakazi wami ngikukhonzeka kwesimthando kube uyazi abona ngisho amavidiyo nakho nginginoma sekise ngubeni le ngiyibukela wona bonye lethi nayo leyo ngengayibothi ngasiyenzeke ngathi ukuthi ngenze kanje iy'mpahla zokugqoka bele kudila nazo ipapayi ke msimthando.
0: Nazo ke siyabonga kakhulu. Kulungileke sifike futhi nalapha ku Facebook. Ngibona bani lapha ngibona uSandile Msenti uthi sabona umsakazi uthi ungilalele ukwaqhudebe la ekhona uphumelele ngqobo uthi ke hawo baba mzokwase uthi ngihle nawe emfowami yeza. Sibona ke noSiyanda Masuku umshocks uthi ke hashtag umlilo wokhozi ngihle nawe. Yoze kushale lo hora elinomona uSiyanda Masuku lo owaziwa ngo MC Mshocks lapha ke masangweni obuka. Kwesakabiyela khona ke noSimanga Mthombeni uthi ke hashtag umlilo wokhozi hashtag ukhozi FM ulapha ke eLamonville. Umseni Zibula kwaSimane Etsheni uthi ke hashtag umlilo wokhozi uthi ngihleli nawe simthande ngila kwaSimane Etsheni. Danko umpume wabantu Masikane uthi ke ngikhona ngilalela useDobsonville. Khona ke noSiyabonga Nzimande lapha kuFacebook uthi ke uyabingelela lapha esihlalweni sokhozi uthi ke inono lakwabo lapha uLincoln kuFacebook uthi ke ngiyabingelela laphana useFryhead enkambule isigodi uLindolindo kuhle emkhiza uthi ngihleli nawe ulapha ke Nteke. Kulungileke asambe ke futhi ke sibekele afishane lapha ku WhatsApp khona bathumela ama voice notes.
9: Hashtag umlilo wokhozi. Hello Simthande. Simthande ngihleli nawe ngikulalele ngiseFryhead eMondlokazi uCrush Mdlalo seke lo naye. Angeke ngilale ungalele. Ngiyabonga danko.
0: Khaya Mahlanga sempela nemhlangu uthi ke lapha ke MG ba isikhathi ke imzuzu mashumi ke amabili nantathu ke lapha ke empeleni ke nesikhombisa yebo mashumi abili nesikhombisa esele ke ngaphambi sokubumbana ke ihora loqala khona la imsazweni yakho ke Khozi FM uhamba phambili siyabona.

bathi ke akekho kusho bani njalo isakhe nonjilo basho kanjalo ke msazweni akho Khosi FM ngalesi sikhathi njoba sesisho ke manje sithi ke isikhathi mzuzu ishumi ke nesishakalombili esele ngaphambi kubumbane ke ihora lokuqala kulungile ke ngalesi sikhathi uyazi suka singena kwinkosi lasho khona sithi ke ikhosomba lamancoko suka siphethe ke osomahlaya njalo njalo kuncokolwa kumnandi kuhlekwa kunje aya kodwa ke sithe namhlanje ake sithi kuyijika kancane siya njoba ngengasho phambili ngesikhathi singena la uhlelweni ukuthi ke namhlanje umgqibelo ogcina lo esoba nawo thina njengohlelo ethempeleni uyisonto logcina hayi umgqibelo isonto logcina usuku langesonto uSunday wogcina esinawo lo enyangeni le kaJuly lasuke sikhuluma khona ke ngeindaba eyithinta ke amadoda sithi ke uJuly inyanga amadoda right kulungile ke sithe namhlanje ke ake senze ukuhlukile ke sibe nje nethuba lasuke sikhulume khona nesihloko esithinta wona ke amadoda ngiyazi ke kulamanye amaviki uhlelo lethu belinqamuka ngenxa yemidlalo ye World Cup le yebhola kade iqhubeka singakwazi ukuthi ke sikhulume konke besifisa ukukhuluma nathi njengohlelo ke umlilo wokhoza namhlanje sithi ke ake sisebenzise leli thuba ke esinalo ke nje leli thutshana lokuthi nathi ke sikhulume ke ngendaba ethinta amadoda ngiyafisa ke umlaleli ke sikhulume kube yilona lozo ozokhuluma kohlangothi lakhe ukuthi kusinikeze nje udaba lomuntu oyindoda okhona empilweni yakho ngaba ubaba kungaba ubhuti ngiyathanda ke futhi ngoba izulu sayisibeke kamnandi le ndaba makuthiwa ubudoda abukhulelwa ngifisa ke usinikeze lo muntu loyo osho ukuthi nje uyabona nje emndenini wami kokunye futhi ngaze kube nice emsebenzini ngaba futhi umuntu omngani ombona ukuthi nje cha nangu umuntu obenzayo ubudoda empilweni yami ngithi nje masikhuluma ngenyanga yamadoda ngithi ke nami ngiyafisa ukuthi ke ngimonge ke ngimqhakambise ngithi ke impela lokho akwenzayo kuhle ngoba isikhathi esiningi kuyakhulunywe abanye bekhononje noma bekhala ukuthi hey uyabona ke njalo ke kungabalansi mase kuyinyanga yabantu besifazane hawu kusukela impela inyanga engaqali so sezikhona izinhlelo ukuthi kuse kukhona nemicimbi nanani kodwa la kule yamadoda esuke kade idlulile sisuke singezwe kahle ukuthi amadoda siwabungaza sithini siwancoma sithini siwakhuthaza sithini ngiyafisa ke nathi ke namhlanje nje kulolu suku ke lokugcina sinalo ke kule nyanga amadoda ukungeneke ukhulume ngalo ndaba lokuthi ubani lo muntu okhona empilweni yakho osho ukuthi cha nangumuntu engimqhakambisa ukuthi cha uyabenza ke ubudoda empilweni yami noma ngabe kuthiwa ke nazana nangayiphi ke indlela kulungileke asambe ke sidonse ke umculo lapho sokunikeza wona ke njengamanje uMaster sepheleni noMajor Steez bahamsana ke nonomfundo mo bathi ke angeke

0: Alright, ake sambe ke sithathe ke iphawu lakho kulesi sikhathi siqale khona la encingweni zethu singene ngayo ke yona le ndlela
1: imbiko iziphakamiso nezethembiso okungenzeka zivele kule ngxoxo akuzona ezomsakazo ukhozi FM kanye nenhlangano iSABC ukhozi FM luhamba phambili
0: siqale lapha ke ku line 1 ukhozi sawona
2: oh from yes
0: yebo ke
2: Sorry, ngane ngerede nje.
0: Yeah, mfowethu.
2: Aha, awu le Northwest manje ukude batswaneni.
0: Yeah. Dumelana.
2: Aha, umjaji la.
0: Yeah, umjaji.
2: Hayi mina mfowamiyeza ngindoda mina.
0: Yeah.
2: Ngizincoma mina ngindoda ngoba ke nange 31 lezi za July ngizobe ngigubha nje unyaka ka 62.
0: 62.
2: Yeah, ngindoda. Noko noma udibana nami ngeke uzubona ithehlo uzobona nje indoda ephilile ngiphilile
0: athini amagalela akho abakwaziyo emndenini bathini yini le ubona ukuthi mhlambe bangakuncoma ngayo yini lo odle ngayo ekhombisa ukuthi yindoda
2: yindoda ezithandayo ngiyazithanda yes
0: ehe
2: noma ungangibona eDurban ngiyazithanda Angisigqoki isicathula mina edrobheni ngqoka iteki isicathula ngesigqoka mangiyesontweni noma ngiyemngcwabeni. Ngiyazithanda. Kodwa ma ufika la kwami uzofika ubone uba hey yindoda le kwabazukulu ba unayo. Engihlala nabo. Abe yintombi zami. Ngihlala nabo abanye ngilele nabo nje la endlini. Ngiyindoda ngoba ke. Funa ngiyincome ngiyezwa nje kukhalwa ngamadoda amadoda ngibuke nje ngithi oh inkosi yami kwaze wadlalwa ngamadoda amadoda phela ave ukuthi sonke senza leyo nto wawuyibonile sozozeke manje usibhande ngayo sonke hayi asi sonke lapho siyamadoda thina siyaphila singena majela siphila nje siphilela uba sesibheke kuba singene bonus manje kaThixo asibekele yona size siyofa Yabonga mfowamiyeza.
0: Nazoke siyabonga.
2: Uphile nje ngiyakuthanda mfowethu. Kakhulu kuswayeka namaphinifo wahlala lapho nje. Mafika nje. Uphakathi namabili ngiyazi ukuthi nje uma kuhlukanisa umgqibelo nesonto ngiyazi ukuthi ziyangena uzothathiswa xa ushiye umgqibelo. Bye bye.
0: Nazoke siyabonga kakhulu. Sithole umnye khona ngayikala ukhoze sawona.
3: Yebo mfowamiyeza.
0: Yebo ke.
3: Kwamba kahle.

0: kungenza ukuthi ngikhuthala ngiyibona ukuthi ngibalekile.
1: Nazoke nazoke no kuzwakele siyabonga kakhulu mfowethu yezo.
0: Thank you boys.
1: Nazoke. Uthi uyimeli indawo engakubo lapha kuyaliphakamisa igama. Asithola umunye khona la ukhozi sawona. Ukhozi sawona?
2: Ngathimthande.
1: Yebo ke.
2: Ngithandana kwethu.
1: Siyaphila singeza kweni.
2: Ukhuluma naye Dr. Mr. Grete Zakho zomfata wami.
1: Iya Dr.
2: Angikade ngibona lapho uBrenda kungivusa uBrenda Mkhize eJabavu indoda uBrenda ungivusile mfowethu.
1: Mhm.
2: Bese ngithi ubabuthe Nkosi Mashintshi ulapha emafusini.
1: Mhm.
2: Ukanye noma unkosikazi wakho uMdlamini ofundisa uSipho Thanda iSchool. Hayi ababa lo yangifuna uqambo mangazi mangi ngingacela into. Hayi mana akaloko ecicize Nkosi yami uyindoda emadodeni. Uthi la ngayi ngizokuphathisela noma unathi inyandeni lapho shayela ibhasi akachifa sathi ukhona ezokuphathela kona. Awungangilahli babo babudlamini uNkulunkulu angigcinele wena. Ube nosuku hlasi mthatha.
1: Nazo-ke siyabonga kakhulu. Sithole omunye khona ngala ukhozi sabona?
0: Hlasi mthatha.
1: Yebo-ke.
0: Ukhulu umkhaya wakho uBrand eJava enkandla.
1: Iya Brand.
0: Yini ungeze ngayithi endaphola mngani wami?
1: Endaphola.
0: Ngakithi semthembe la ngifusa wakhe yena mina ngo.
1: Hayi khululeka ngizofika nje mani ngimemile ngizofika.
0: Uyazi ulindoze. Uyazi la ngithi Jabavu.
1: Hayi sengiyoyalelwa uyena.
0: Mina mana mana akathi ngangibambe. Imali yami iyaphezulu inamba lena yini yazi impela yangidla. Yazi umkhaya wami.
1: Ya.
0: Unazi bekhuluma ngivuswe yimina ngithi nanga ngisefile umakhelwane wami. So ngithi mina yabona nje la indoda engiyikhonze kakhulu umphathi wami endaphola uVM Mkhize sasi uthisha omkhulu amemphemba kudala naye usaphuma emsebenzini yena-ke uphume ngobudala bakhe mina ngiphume ngarisayi kodwa nje ungiphethe kahle ishisanyama ithaveni ibottle story angithi manje ishawasi kuningi ngoba wangixosha angixoshe ngaphela ngarisana phela kamnandi ofika udlule endiyaphola uyayithola inyama lapha ngizokupha mahhala imoto ngiyibashela laphana abafana bakhona abasebenza phana bokuwashela imoto awusimthande ngimkhonzile ekhozini uthando lwenu noke umsakazi makhona uBrenda inqokonqoko endale from 1996
1: Usiyabonga ama-brain.
0: Kaningi ama-20s angena maya ama-2K phela ngiyabuka nje angena la. Hayi khanyawo mina ngiyigqini. Uhle umfundile wonokho esimthande wangakithi enkanda. Jabavu thank you.
1: Nazo ke siyabonga Brenda. Selubunye khona ngala ukhozi sawona. Usebenza sawona. Yebo ke.
3: Ngiyaphila.
1: Ngiyaphila ngaza kuwena.
3: Ngiyaphila khona umkhaso kaMthali bahlabisa eNtangalazo. Mina ngathi ngibonga umzala wami lapho engosini uSiyanda wankosi hayi omningi engikubikela yena. Yebo, kodwa ngibafike khona abanye odiyena ngikhona umbikela into eyiningi.
1: Ngoba kukhona ezinye izinto obonayo ukuthi cha ziyadinga ukuthi-ke ngikhulume nenye indoda efana nami mhlawumbe ezongicebisa ngokuzazi lezimo.
3: Mina ngangawabini emaningi kodwa khona obonayo ukuthi eyilona uma ngamtshela uzongidleka lo. Uyamazi na umuntu uyena yena khona ukufika.
1: Hayi ngiyakuzwa mina siyabonga kakhulu mfowethu.
3: Yabonga.
1: Nazo ke. Uyabona ke ibalulekile kakhulu leyo ngiyayithanda leyo ayikhulumayo ukuthi kube khona umuntu ozokwazi ukuthi ukhulume naye ngoba uyabona kunezigameko esizibonayo manje nesizwayo zamadoda ayibulalayo. Uyabona ukuthi uyayibulala umuntu. Nisale futhi ninemibuzo ningenakho nokuqonda noma nanokufunisela ukuthi bekwenze njani uyabona. Ngani njalo ngisimanga sokuthi akanawo umuntu akhuluma naye. Akanawo umuntu ongathi mhlambe noma inkinga imfica imhaqa imcina kube khona umuntu ozokhuluma naye amethula umthwalo. Uyabona egcine mhlambe aze esezwa sekulula naye ungafiki la khona ezogcina ithatha iy'nqumo ezogcina mhlambe zishiya ke sithwele izandla ekhanda ukuthi usengaze impela athatha intamba ayikhunge bekwenze njani. Siyayithanda kakhulu kuleyo. Asithole-ke omunye khona lapha-ke kwi-WhatsApp voice note.
4: Angibingelele ebhuti Simthande Myeza uLungelwe kaNdlovu endiyona sendwedwe ezimpondweni uNomehlo. Ngithanda ukuqhakambisa uBafo uSiyabonga Ndlovu. Hey yangiphilela leya ndoda indoda yamadoda indoda yangempela yabona nje uBafo siyabonisana naye uma ngirongi futhi uyangitshela alipheli ilanga singafunelananga naye uyindoda nje uBafo ngiyamqhambisa kakhulu ngimxhoma uphaphe legwalagwala ngithi Bafo uqhubeke uyibambe ngoba noma ekwatile uyashesha ukudlulisa uright nje kakhulu Bafo hey Ngamphiwe inkosi ngampela uBafo. Ngiyabonga Simthande uLungelwe kaNdlovu endiyona sendwe.

0: been doing.
1: Hayi. Hayi ayi ayi ayi ayi. Yabona ke ngiyayithanda le yeingane zandawonye ukuthiwa nje ubafo wami umfowethu uyayizwa lo nto.
2: Sawubona umsakazi. Ukhuluma noma kaNtwenhle ngilapha kaNongoma. Ngicela nje ukuncoma umyeni wami. Ngithi cha waze wayindoda umyeni wami. You know 8 years sishadile. Engasebenzi singaphili ngalutho. Kodwa uthando lwethu lokhuluma lapho ifudu malo lokhiyaba njalo. Phakathi kwakhe nomndeni wakhe ngithi nje ngiyabonga kakhulu kumyeni wami nje uyindoda myeni wami uyindoda ungefaniswe nje imfudumalo nayo ungefaniswe ngiyabonga ngilapha kaNongoma ema ngomhlophe
1: Wow sifisa izinto ezinjena ke sifisa izinto ezinjena ozothi umuntu mayekhuluma phakathi kwabantu athi la laphaya la eduze ngikhomba eduze ehe umyeni wami uyayizwa lonto into ejala sithole ke umunye khona ngala
3: ha sabuthande trouble ngalahlaza cross cup ngamambole mthiya kana sokuza kuthembe kithi mina umuntu oyindoda kilaphe folweni kwamanje Untenye ngibona ukuthi uyindoda laphayana efolweni kamfanyana. Ubaba Mvubu ngisho kuhamba ugesi emphakathini. Asifoni kagesi suke sazi ukuthi uzofona. Noma sifona amanzi engekho amanzi. Ubaba Mvubu uyafona. Kunintsha akwenzela umphakathi ubaba Mvubu. Ubona ukuthi eyi ukube lo muntu lo. Sesikhundleni somnduna ngabe wenza kahle emphakathini namanzi nje namanzi asinawo ofolweni ifatelikani nje sizanyelo yena kuningi awenzayo siyabonga kakhulu bamfo
1: siyabonga babumvubu asithole obunye khona ngala
4: Matha sibingelele emsakazweni ukhozi FM yathemba uyaphila mfowethu nabalaleli bomsakazi ukhozi ohleli lakho lobunandi bafo kodwa mfowethu ukhuluma nomxolo kaZuma embumbulu endaweni yasemakholweni ngimpolompolo mina kodwa namhlanje ngi-off body nesihloko sakho sithintayo angeke mfethu ngincome omunye umuntu ngizoncoma mina kunezinto matha ezenzeka empilweni ezindoda ubone ukuthi ngiyindoda kodwa ngokuthi ke awukho emazingeni aphezulu ukuthi uzwe omunye umuntu ukuthi uyindoda ngani bese kuphelele lapho izinto umuntu ezimenzekele empilweni matha efisa ukuyibulala angayenzi lonto asebenzisa inhlaka enisitshela zonke singazibulala samadoda imina lo okhuluma ngayo uyimina lo muntu omshoyo othi asibonge indoda ngizibonga mina mfowethu ukuthi ngihlukana nomuntu obengithandane naye iminyaka engaphezu kwa 15 kodwa angizibulalanga matha ngizozibonga lento lezinto noma kuyimanje uyibeka ngenye indlela noma ichaza kodwa ngizozibonga mina ngoba ngikwenzanga but angizibulalanga mangenzeka ngathatha inamba yami la kwi-VN mangathiwa ngitshela istori mhlambe baningi abantu abangasizakala e-South Africa ngoba kusikumazingeni aphansi ngiyasikwazi ukungena ey'ntweni zikanje ngibonge mfowethu sawuthanda umsakazo athanda matha ngithanda umuthi
1: siyabonga kakhulu mfowethu eyi uyabona ke ibaluleke kakhulu ke naleyo yokwazi ngicani seyakhilele la ekwazini ukuyilawula ulaka nanemizwa yokuphatheka kabi ngoba kwesinye isikhathi ngibona ukuthi ifike ilahleke lapha ekutheni umuntu athathe intukuthelo nani bese kuhlangana namandla-ke ukuthi uyindoda ebese thatha-ke iy'nqumo ey'ngafanele bona abanye nje bagcwele emajele yikho lokhu ukuthi mhlawumbe kwabhekana nesimo esikanjalo ukuthi kwabakhona ungaboni ngasolinye mhlawumbe nomuntu ayithandana naye hawu wathatha ngontukuthelo wathatha ngamandla awu konakala lala khona lapho siyayibonga kakhulu ke lonto kanjalo ukuthi umuntu akwazi ukuyilawula noma bekuthi ubhekene nasiphi isimo kodwa lawa amandla anawo ukuthi uyindoda angawasebenzisi ngendlela ezolimaza futhi kwesinye isikhathi igcine naye simfake enkingeni siyabonga kakhulu asithole umunye ngala
0: ngibingelele okhosini olimaphi kophiko simthande mfowethu cha kithi mina nje ake ngiphakamise umgayi lapha emazizini nasemathafeni nalapha echibini nalapha yayitendini ya ngithi nje lezo ndawo ngiyaziphakamisa nje umgayi wonke nje ngokuhlukahlukana ngithi nje hhayi awuqhubeke uphakame njalo uyiphathe kahle dyanku uphilana kakhathi phansi kamgayi emazizini dyanku
5: sawubona wemakatha ucebo nkosi lola kwasokhulu mina baningi abantu engathi ngiyabaphakamisa kulezi nsuku and bangiphilile abakithi kodwa-ke ngithathe nje kule genge njengiyibona cha ngathi ibhizi iyanginaka nanoma bayibona ukuthi mhlampe angikho right iyangiphakamela khona umjida wathi usifiso ndlovu khona nje lakwasokhulu hhayi uyangiphilela vele lo mjida hayi kuyaphileka nje naye bese ngithatha omunye abathi ufana nomandla cela hhayi usacrifice ngakho konke anakho maye sengikhalile nje hayi sengiphilile naloya mtshita naye kakhulu futhi angibonge ucosha ithuba
6: Msakazi ngiyabingelela mina ngibona ngifuna ukusho mina indoda emadodeni Msakazi akudlali ukuba ney'ngane eziwu-19 kumantombazane ahlukene uma ngibiza izingane zami funa ngizitholele ama-quantum awu-2 ngoba eyodwa yanile hhayi-ke ngindoda emadodeni khona nto abanamakhosikazi ngama-3 abangakwazi ukwenza iy'ngane eziwu-18 so nje ngindoda-ke lapho-ke
1: hawu mamana athi ngiphinde
6: Msakazi ngiyabingelela mina ngibona ngifuna ukusho mina indoda emadodeni Msakazi akudlali ukuba ney'ngane eziwu-19 kumantombazane ahlukene uma ngibiza izingane zami funa ngizitholele ama-quantum awu-2 ngoba eyodwa yanile hhayi-ke ngindoda emadodeni khona nto abanamakhosikazi ngama-3 abangakwazi ukwenza iy'ngane eziwu-18 so nje ngindoda-ke lapho-ke
1: hhayi kulungile mlaleli heyi iy'ngane zakho yihamba ngamakwanta ngiyaxolisa ukuhleka mlaleli hhayi ngiyakuzwa heyi usho ukuthi sikake siwafice landelana nje amakhwantamu sitshe sithina amakhwantamu athi ukuthi umphakathi kanti abantwana bakho awu siyakubongela fethu kodwa ngicanisa into enhle kakhulu lapho ukuthi njengoba uyiqhenya ngabo nje ukuthi uthe ma u-19 u-18 kusho ukuthi ukhona empilweni yabo uyayizwa loo nto uyabanakekela ngoba omunye nje ngakhuluma kube ukuthi nje heyi unabo kodwa nje akabazi nokuthi yabona banakekela ubani labe khona kulungileke hhayi iyangiqedale ukuthi bahamba ngamakhwantamu ababili ma ubanakekela nje mfowethu hhayi kuhle lokho ubona-ke ubudoda lobo akusambe-ke sidonse umculo laphaya bathini-ke iphutha ukhazozo nosobahle kusona-ke lesi sikhathi emsakazweni kwekhozi FM

0: yenza njengomadiba.
1: Yonto iyawumanga into bana ndelale unaphakade. Donwabile.
0: Ukhosi FM luhamba phambili.

0: Lungileke 086 000 2437 usitshele-ke ucinga usitshele-ke wena ukuthi hey wakwangena yini kulamaqoqo abakhona la kuthiwa hey sizama imali kuthiwe siyaphushana hhayi awufake phela nawe hhayi ye yazi mina sengithola imali engaka hey awukuzame ngempela uyabona nje usibani bani thi uthenga imoto ukuthenga ingqufungqovu yemoto ngiyeke wena ngithi ngiyakutshela ngithi mina usibani bani wakhila umuzi usibani bani ingane zakhe ziyafunda yilo le futhi akube kusashiwo nanokuthi ibhano sekuthiwa ibhizinisi lele sikulona ibhizinisi wake waba ingxenye yalawo maqoqo abanye bakubiza ngama-Ponzi scheme ama-pyramid scheme kodwa thina ngolimi olujwayelekile siye size kuthiwa nje ibhanoyi ingakanani imali eyake yakulahlekela khona enkulu ngoba ngiyazi abanye khona yazi khona umuntu yokubona ijabo lo njalo uma kuthiwa kunebhano usuke khona phakathi futhi siwezwa ngaye siwezwa ngaye kuthi hey womngane wami sikhona elinye elikhona-ke manje hayi ngiyakutshela lapha ngiyakutshela hayi ziyabuya lapha woza uthothi-ke mhlawumbe na uzowina kokunye sesikhathi naphinde icwile yakho imali ihluke futhi kulokhu ulahlekelwe encane kwenye athwala izandla ekhanda athi hayi kulokhu lingigile kakhulu kuleli likhona njalo njalo ngifisa-ke siyikhulume leyo ndaba nanokuthi wena wangenawazi yini na asithole kokhona ngalawo cause sawbona
1: njani
0: siyaphila siyaphila singaza kwena
1: hayi sikhona sakhuluma nofezela bomu njalo ngihlala uqala ngami
0: eyafezela uhleli usho ukuthi uhlezi ucuphile eyafezela
1: hayi kusho ukuthi ngiphela ngoba ngiyi-first born nje kusho ukuthi zonke izinto ziqondana kahle
0: umaqala ndawo zonke ya ngiyakuzwa
1: ya eyi khona nami ngadlala kodwa-ke ngasho ukuthi ngaphuma nje ngoba nganginino kungethembi nje ngoba kwafuneka ukuthi uma usujoyinile laphana kwe-group kufuneka urecruit-e abantu
0: Yeah.
1: Futhi abantu ozobethemba ozothi uma umfona kuthi ingane dlala ibhaloni lapha kungenwa ngama-200 ayiningi imali yakhona kuzoba wuyo ozokusiza uzofike kunumber one nje ma ngabe sengikunumba besivele beku-10 igroup ka-10 nje sengiwunumber 3 awu nami bese nginenkinga yedathane ukuthi waqhubeka kanjani angibangisezwa nje kwaba ukuthi sekuine ngifona phela kuye wendoda kathi kwenze kanjani phela nami kwakufune ngifike phela kunavani ngithole umvulo esitholwayo akuba isalandelela bese kuba enye-ke ibhaloni amabhaloni anokuvamisa ukwenzeka-ke kwey'kole ey'thize ukuthi uyafunda somewhere kanti asikho esiningi yo wonke-ke amabhaloni lawa anokuqhamuka
0: lela wawulindile asibuyele kulela wawufake emalini
1: wawu-200 rand lapho kodwa kwasasikela ukuthi sifuneka urecruit abantu abawu-5 vele kwawu-10 ibona kuzokubeka kwi-stage sika-number 1
0: kodwa lo 200 rand uwufaka kanye wena noma
1: babethe i-once off nje bese ukwazi ukuthi uqhubeke
0: cilianeke
1: phela ngeke ngisalisho-ke ngoba bekuyinsizo ebijwayele lapho cosine yake yangifakisa nakhona kwathi i-once off kwaku-rich society ngamela ngathi ayi indaba yamabhaloni ngiyaphuma manje
0: kulungile siyabonga kakhulu umfowethu
1: ake ngididile abanye ngiyibonge
0: nazo-ke fezela uthi hheyi umaqala ndawo zonke uthi hheyi wahamba uthiwana ngiyafisa nokuthola-ke fezela ukuthi usukajoyinisile-ke labantu bathini-ke kuwena-ke bangabe sebengenile nabo bafaka kuyaba sekuyacila babuyela kuwena bathini bathi hheyi siyifuna kuwena-ke manje
2: imbiko iziphakamiso nezethembiso okungenzeka zivele kule ngxoxo akuzona ezomsakazo ukhozi FM kanye nenhlangano i-SABC ukhozi FM luhamba phambili
0: asizokwena-ke sifuna ukuzwa ukuthi wena-ke nawe wake waba yini ingxenye yalamaqoqo abakhona okuzama imali kuthiwe siyaphushana faki u-500 rand uzoba u-3000 njalo njalo ingakanani iliphi inani elikhulu wakwalichitha kuleyo mali wangenawazi noma wathola usuphakathi uthi hheyi hayi bo kanti zinje la asiqhubekeke la engcingweni sithole omunye khona la ukhozi sawbona usaboyini sawbona
3: sawbona siyaphila
0: ngiyaphila ngizokwena
3: laleka mfethu mina sengiyijoyina zakhona abasuke ngakhona abakayijoyina babhubha bazofuna izindlela kubona hhayi kwacika bathi bayafona batholi lutho babaleka babeyinyingoza abashitsha balasebukhathi kushaka ngempela hhayi babhubha bagagule ngiyabazikanseleshola kakhoza mina hhayi izilo imbakamlonto sometimes izimbakakhulu kabulonto
0: When you ingana nje imali oyikhumbula ukuthi hey ngahanjelwa imali engaka.
3: Mina ngathi hayi manje ngilokoze mngani wami.
0: Eh.
3: Ave ngabe hayi ya. Aya manje impela uthola manje uphosa manje impela wedatha. Ngathi lokho phela ngathi ngiyalo phela ngathi phuma uthami njalo sakabambe nayo inamba yami ngamthuli kambe inyathi. 072 number yami. 072 1 77 24 67. Ngiyabonga angithinte ukuthi aminjalo singabonga futhi.
0: Nazo-ke siyabonga kakhulu. Sithole umunye khona la ukhozi sawona. Yebo-ke.
4: Yes, imthandi kuwe nawe ubrand lento ayishoyo yazo ufezela obovu ifanele nginqamashe neyami. Mina ngangidlala othishayo wawu-500 uthisha owishokuqaleni wathi hayi brand le mali ngitholile mina inqwaba right 500 rand twa recruit abantu abawu-10 ngabazokufuhla ngalo ngemuva nawe uzongena emva kwalokho ngoba usu number 1 nawe uzokufuhlela so nami ngagcina nje ngintlakala bona ba 2-3 lapho ufezeintefanangishalo yokuthila njaba imali yami yadliwa khona ikada njani yakuxoxela into engiyaziyo-ke leyo nami ibani yakhona yayibhalele igama lakhona emapesha nokugcwalisa abantu bawushena ubabhale namagama uhambe urekruta nawe urekruta ngokubathemba nabo nje bagcisele ngizonanabhenz ngemali yethu kanti noma ngingadliwa phambili hayi into engiyaziyo lena.
0: Ngiyakuzwa ngiyakuzwa Brenda, siyabonga kakhulu.
4: Ufezela umuntu into ayisho exactly. Naye ikhanda othisha njalo labo ezamnina ke lawo.
0: Usakweleta nje manje.
4: Hayi, phela into enjalo yabo yadlula nje ngoba bengixolela uBrenda bengari babona ukuthi yenze kanjalo njalo njalo njalo.
0: Eh eh.
4: Akwenze
0: ngisho umuntu meselambile athi he ngilamba kanjani kambe khona
4: ukhulu sengizala
0: phela hayi kulungile friend siyabonga
4: ufanele bese ngimadona yathi ngimkhonzile angifanele inamba abathelela ngakhuzwayo angeke ngiyibize moyeni wawubongani bezongihlupha
0: nazo-ke nazo-ke siyabonga kakhulu kubrenda ukhozisa bona
3: asimthande
0: yebo-ke.
3: Hayi kodwa ngifunaukuklamanga angithi ngoba kulokho kwangenzakalela kuhle kodwa ukubaleka amehle kwangisiza mpela ngoba hayi mina i-gambling nami ngangiyijwayele ibhaloni mfowethu la ngidla mina yabo lokho ukuthi kulokuthi ufake 100 udliwe lami ngakuwumshini ufake umshini kuthiwa iy'namba mazizoba u-3 uzothola imali engango-2000 ngifike ngifake lo muntu oseceleni athi hayi futhi sowuyinhlanhla sizoqhamuka inhlanhla fake enye imali nakhona ngithunywe ugogo edrobheni e-Newcastle
0: ya
3: yazi u-500 ngangisaba nokuthi ekhaya ngizobuya ngithini ngaqamba amanga ngathi gogo imali abafana bangivimbezele ephasithi nedrobheni bayithatha kanti yimi engigembule ngayo futhi yabona ibhanoyi ungaboneze ma ungazi ukuthi uzozenjani abodwa hayi unkulunkulu wabodwa hayi angingathathi imali ezalula hayi lokho phela kwangifundisa isifundo manje angisafuna lutho ngasinobani angisadlali lutho ngidula ngithethu manje
0: heyi ngiyakuzwa mina ngiyakuzwa hayi siyabonga kakhulu
3: ona ngiyazi nobrenda nje wangangamxukele story res wangihleka wathi kodwa awufunani iindaba
0: zamaubee
3: nosuhlasimthandi
0: enazoke siyabonga kakhulu ya sikhuluma-ke le ndaba-ke ngiyathanda mabethu abantu heyi ngafunda isifundo ngoba abanye uthole ukuthi-ke usafisa nomazi ukuthi bukhona ubungozi bukhona ukuthi kodwa hayi ngizocathama ngizame makusanda kuqala nje eyi kuyakube ngcono kodwa-ke siyezwa abaningi bathi cha thina safisa nokuthi siphinde asesafuni nokuthi nje size siphinde siyizame indaba yamabhanoyi. Kulungileke qhubeka nayo nawo usithumele le-voice note usitshele-ke ulakhudaba. Unqobiyaso uthi-ke isiginci.

0: ezingasoze zabuna noSiphiwe Sibiya.
1: Namhlanje shini ithandwa iminyaka ye 23 behle ndawonye siyabonga mnomvethe kanye futhi nesithandwa sakho nompumelelo
2: sivuke sijabulele ukuthi nisi invite namhlanje
1: kuyinto ozokuba la ekhaya sibume yini iqiniso uthandweni yonke leminyaka le
3: uthandweni lethu akukho lula kodwa ke umuntu mekunikisa isiqiniseko sothando lakhe wenza ukuthi ungangabazi ukuthi lisha ngangaba khona kodwa uyazi ukuthi wena uyathandwa ekuseni emini ntambama
1: yini uyithanda ngenkosikazi.

0: Sikhathi njengamanje mzuzu ishumi ke nesishakalolunye sele ngaphambi kubumbane ke ihora lesibili khona la emsazweni wakho ke uKhozi FM kade sithola umculo omnandi laphana ke sizwe labathini lapha ke undabuko bethi ke thoko kanti siphinde sizwe lapha kumnqobi yazo ethi ke isiginci saqhubeka ke nohlelo umlilo uKhozi kulesi sikhathi noSimthande Myeza sikhuluma ke la sisengosini yethu ethi ke ingxoxo yasentatha kusa sikhuluma ngesihloko sokuthi phela sonke siyathanda imali noma ngabe umuntu uyasebenza kodwa njalo mezwa kuthiwa hey uyazi khona indlela enye ekhona la elula yokwenza imali eceleni hawu sonke sigijima siye khona sithi hey ake sizame khona ke lezi zinto ezikhona ke eyama ezamaqoqo la okwenza imali okuhlangana khona kuthiwe faka imali izobuyisa inkulu faka 500 rand uzobusa 3000 faka imali uyayizwa lonto leyo abanye beze bethathe ngizwa ngomunye unyaka lapha kuthiwa khona wathatha imali yomhlala phansi yabo lesamba nje sayisiphume omunye angazi noma wayisuke sekuhlangene nekade elokho eyilondoloza kancane kancane ama savings wayithatha yonke wayifaka khona lapho kulelo qoqo lelo okwavela ngokuhamba kwesikhathi uthi cha phela bekuyibhanoyi leli hambiyani ibhanoyi ayibangisabuya imali akangathola lutho yonke imali yakhe ayikade eyilondoloza nemali yakhe yomhlala phansi hambiyani sikhuluma lo daba ke siyaqhubeka njengamanje sebephawulile abanye sifuna ukuzwa kuwena ukuthi wena ingakanani imali yakhe yakulahlekela kule zinto lezi ezikhona la zamabhanoyi wangena wazi noma mhlambe wena wangena wasinda wathi hey yazi khona engicine ngikuthola mina kodwa ngithole ngokuhamba isikhathi uthi hey yazi bekuyibhanoyi leli sikhuluma ngalo daba ke sishayeleke njengamanje ucingo 0860002437 aphinde ke usithumelele WhatsApp voice note lapha ke kunombolo ka WhatsApp ethi ke 0791639874 0791639874
1: Imbiko iziphakamiso nezethembiso okungenzeka zivele kule ngxoxo akuzona ezomsakazo uKhozi FM kanye nenhlangano iSABC uKhozi FM luhamba phambili.
0: Alright, ake sibuyele lapha ke encinweni sithola khona lapha ke ku line 1 uKhozi sawona?
2: Yebo.
0: Yebo ke.
2: Hamba kahle futhi.
0: Uhamba kahle mfowethu ngeza kuwena.
2: Hayi sithile mfowethu usithamo ungubane lo icopha lendalo ngila egolden steam mina mfowethu mina ngangaba nenkinga ngise kuma ATM yabona la ama ATM lawe imali so uma ngifika laphana ngithi ngifaka ikhadi ikhadi alingeni kanti khona labantu laba bamakhadi khadi futhi babefaka ngazo uma kuthiwa bafaka ama 1 rand laphana mina ngangingazi hayi esondele lo muntu uma ngimbona ukuthi ngiyaxakeka ayethi uzongisiza mayisibe ngisiza lapho efike ekhiphe le 1 rand le futhi abawafakayo ngendlela thizeni ikhadi lingene bese nginikele inye ikhadi mina engaselone lami uma ngithi ngiyafika endlini ikhadi akulone lami imali seyiyaxokha ngangisebhinoni imali isiyixokha kuphi ebhinoni etown ngaba ukuthi imali eyaphuma laphana yaba u 2.5 yonke futhi ngaluza nje kanjalo kwasho ukuthi ne-app ngangingenayo ngingakhona mhlawumbe ukuthi ikhadi ngilivale bangishanje kanjalo kodwa bese kuneminyaka kwakwenzeka nje sengaze ngaxelisa umoya ngathi hayi uNkulunkulu seyobona.
0: Eyi ebhenki bathini?
2: Hayi ebhenki phela basho ukuthi hayi imali ikhokhe ebhinoni etawni ngoba bayikhipha khona indawo yokuthiwa kuse-Altonville lapha ngasehostel ebhinoni. Yakhlokhe etawni ebhinoni emva kwalokho yayokhlokha kuphi eBoksburg. Amameseji lokho engeniyalanda lana kuthi babeyikhipha ngebhadi ukuthi i-app ngangingenayo kwasekulethi ngathi ngiyavuka ngingakusaza ngiyakhona etown ebhinoni kule branch yebhank engangiyisebenzisa hayi bathi hayi imali iphuma endaweni so yabo ngaluza kanjalo vele bangivezela yonke into
0: hayi angazi ibhenki olisebenzisayo kodwa mina ngokwazi kwami makuswe kuyinto ekanjalo futhi enobufakazi ukuthi cha bekubigebengu amanye amabhenki ayebe nalo uhlelo lokuthi ubuyiselwe phela imali yakho kwesi sikhathi kuzokuthiwa ivula nanecala ubuye ne-case number njalo njalo bese ibhenki liyakubuyisela imali ngoba phela sekuvelile ukuthi ayikhishwa nguwena uqoliwe.
2: Eyi futhi mhlawumbe kwaba ulwazi phela ngoba nabo bayoklevha labantu balaphana hayi futhi nabo basaphuthi bazokhokha into abangayenzanga uyabona phela ngeke ubazi nabo
0: no kuzwakele mfowethu siyabonga kakhulu unxese
2: danki mfowethu kodwa hayi sekwenzeka nje mhlawumbe 5 years back nje sekwadlula hayi sengaze ngaxola
0: no siyabonga kakhulu mfowethu. Ya kunjalo ke yabona ke ziyenzeka lezo ke impela nasemabhange ngoba ubugebengu obuningi into esifunda nje kulesi sikhathi ukuthi ubugebengu obuningi futhi yonke into iba nobugebengu bakhona yonke into yakho ngeke ngibone mina ngithi inkohlakalo sibabaza lapha emazingeni aphezulu nakubaholi njalo njalo kodwa uyazi nje la empilini nje yonke into yakho inobugebengu bakhona khona izinto okubone ngempela uthi hawu sekukhona ubugebengu baloko sasihleka nje ngale yaminyaka uyakhumbula kusekhona indaba ye yo covid njalo njalo kuthiwa hey khona sekwabantisa imali yeimfonjo njalo njalo uyayiza lo nto so into nento efikayo noma bekuthiwa sisiphi isikhathi hlezi kukhona into ekuthiwa nje hey sekukhona inkohlakalo ngala sekukhona ubugebengu ngala uyayizinto kanjalo kulungile ke namhlanje kodwa ke sikhuluma ngalaba bamabhanoyi amaqoqo la wakhona okuzama imali kuthiwa efaka imali engaka uzothola imali engaka sikhuluma ngalabo bantu ke namhlanje bathi ngake ngagileka la ngafaka imali engaka hawu ayibangisabuya kwathiwa selindizile ibhanoyi sifuna ukuza kweni ingakanani imali eyabayisamba eyakulahlekela ke ngebhanoyi thizeni owajoinile ake sambe sozo lapha ku WhatsApp bakhona basithumelela ama voice notes kulesi sikhathi
3: uthi angibengalele simthando khoze noma maphikophiko hayi mina bengine bathi lokuthi mangathi ngikhephe imali emshinini ngiqambe ikhadi simthande ilahleke kanjalo simthande hey ngathi ngiyayikhepha lapha esiphingo kwathiwa bayikhepha point hey igebengwe hey simthande hayi angakaze ngibe nayo lo nhlanhla othi mangisuke ngidlala nje imali hayi danko simthando angikheli nawe nje ngokulalela ihlokweni zakho danko
4: Spingelele, we magata, msaza zakala la kimi. Angisazi nyaka bekumuphi. Kodwa before COVID, shutu ho 2018, 2019. Awuzakhala impela. Angisazi azinegama la le bhanoyi lelo uthi kwakuyilini kodwa sasijoyina lapha la ephuma nala ekhosini sasijoyina. Uthole ube ngazathi unama namashezi ngathi uthenga amashezi yey mina ngagcina ngiqhuma 7000 wonke sipha uma stand wami la egoli yezakhala 7000 mina manje ibhano nje angilicabanga gede
0: 7000 ey wabhupha mfowethu
5: wesiyamthanda ikhulumelani le ndaba yey wafika usigumze mnambethu wasiqothula ayiwasiqothula shemalume wami hayi cha phela ngabe senzofuna imali ke kithi ngoba nzwe ngithumalume nje phela ngoba kwako wakambathu usigumza nkosi yami nami ngizalo mambatha usigumza wasiqothula enekhona ke le enye kwakwe yama 5 rand beze nama form gcwalisa iform nawo ufuna abantu abawu 10 ududuleke bwadudule bakududuleke we angaze ngwene nako God emhlala ka James
6: Ngiyakubingelela mzukasi ngiyakubingelela okhosini ubingelela unathwa kazungu la ibabananga enhlaba mkhosi emqina mina ngaluza 13000 kuleli yabhalone landizaye lalino abathathu ehe manje la hamba no 13000 akangaphinde ngawuthola awungifakwe inkabi yami emadoda hawo yatek yavuka lapha mfowethu angikhombisa nane imoto ngoba sasi lokhu ngasehla senyuka la egoli nalamatekisi ezimoto ezincane asebenza ngamafoni sehla senyuka la egoli sadibana wathi hayi mfowethu uzovuka lapha hayi wangifaka wazwangisa kwe training yakhona ngabuya ngijabule kabi ngafaka 13000 nalamhlanje lo 13000 nje owu into engasaphushwa nokuthi yake yahamba hayi ngiyabonga unathi lo la apha emqina about
0: 13000 hey
7: Sanibonani emsakazweni lapho emfo kwami yenza. Mina-ke noma kwami kuzothi ukuhluka kancanyana kodwa nje kuseyilo nje ibhanoyi nje. Kulapha eRandfontein edolobheni lapha eGoli. Hey, ngangihamba nomunye umfo nomunye umfo lapha owasempumalanga. Sathi uma sidlula kule passage lapha benza khona le mgilingwana la baginqa khona ibhola etafuleni balivale ngeyivalo. Besibaliginqa lebhola bese bayabuza ukuthi likusiphi isivalo ubese uyakhomba uma ngabe ibhola lingekho kulezo zivalo lezo iyathathwa imali yakho ngithe uma ngithi ngiyabuka mina wathi lo mfana asidlule ngoba lana hey iscam lesi uzosho ukuthi uyakhomba ukhomba into okungasiyo nami bake bangidla imali ngayo le nto hayi ngiyime ngiyibuke le nto ngithi mina ngeke ngihlule le nto le hayi sihambe kuthi ngelinye ilanga sengihamba ngedwa ngithe uma ngifika laphana ngathi hhayi ngiyinkunzi yombhemu lana ngiphuma nayo le babheja ngama-200 ngathi mina hayi ngino-R50 ngenzela nje ukuqala ngiqale ngibone ukuthi kuyadlaleka ngathi kuno-R50 banqapha hhayi ngakhipha u-R100 bavuma hhayi aliginqa lo mfo ibhola aliginqa liginqa liginqa liginqa ngisho ukuthi likhona khona impela ngikhombe angazi ukuthi yini engiphazamisayo kwathi sekumele ngikhiphe imali ngathi ngifake isandla ephaketheni ngavele ngakhiphe islip kule phakethe engikhipha kulo ngamangala ukuthi kanjani-ke manje ngabheka phansi ngakhipha kwelinye iphakethe angazi noma bangishaya lapho ngale nkathi ngisabheke phansi ngicinga imali emaphaketheni yini kodwa nami la ngafunda khona isifundo sokuthi noma ne-e laba izigebengu lezi ngiyabonga simthande noma sengithatha isikhathi eside nje
8: Hey, kwesimthando Green Mamba, Green Snake. Hayi, abaqeda othisha. Yeyi, khona nje abantu ababefika befikile bezofuna imali asendizile ibhanoyi. I-Green Snake, akanoma kwakho i-Green Snake noma i-Green Mamba yini. Yo!
9: Simthande, hayi isihloko sakho sishubile. Shubile msakazi wami mina okwami ukuqolwa ngake ngaqolwa kodwa okwami kuthi ukuhluka ngoba izivalo lezi zasemgaqweni lezi ezibizwa ngefinder finder ngiyazihambelayo nje ngisasebenza ePriest Bay amanga mhlawumbe kwakula ku-97-98 hhayi ngiyazihambelayo ngila eMaritzburg ngifike la komunye umgaqo lana ku-Back Street lapho nje mose uzofika ku-street hhayi kumgqibelo nje ngangothenga okunye nje okubalulekile ngifice zazisafika lezi yivalo simthande kwakusafika nje le ndaba ifindafind yivalo ngifice kuyadlalwa la kuyadlalwa la hhayi kube nosisi nje uyisidudla nje athi

0: 800. Hayi la ngancenswa umunye ubaba wathi wavele wangibiza wathi wathi awuzibona into iy'gebengu lezo odlala nazo la sukuhambe la kangangemali. Hheyi ngadini ma ngithi ngiyaqalaza lo sisi angisambona wesimthane useshaye wachithi uhamba nabo lapha. Eyi ngasho ngathi kube ngimtholile kodwa lo sisi eyi bekuzocaca la bengizofela kuyena. Imali yami ingakusihambile izinto ade ngizozithenga angikhishiswanga umuntu ngizikhiphele mina simthande. Eyi ngabuka ngathi hhayi ubugebengu lila ngathi ngangiqala ngqa nje ukubanjwa inkunzi ngizikhiphela mina imali ngevalo eMaritzburg. Hheyi ngaphatheka kabi simthande ngaphatheka kabi bandla. Hhayi ukhuluma nje ngomhloko lakazi yabonga simthande.
1: Ah, Xesi, 800 rand. Uyabona ke ilento ibuyela kule nto kade ngichaza ukuthi igebengu ziya ngokuya zithuthuka, yabona ngoba bakubamba ngobuciko. Uyazizwa nje mase uchaza ukuthi wena oyikhiphela wena imali kodwa bebe beqola. Kulungile ke sithola obunye ngala.
2: Hashtag umlilo wokhozi. Hayi sekangijwayele ukuselwa wemfokamnyeza. Hayi angisazwanga nesihloko. Ngivuka manje. Kodwa kusenani ke sengikubamba ngendlela ngihlezi nawe nje kuze kulamule lelo hore nomona. Hayi ngeke ngisazumeke, hey angibazi lobuthongo obungakobuvelaphi. Ulungile nogwaqa ozikhundla khundla longila kaKlifo enkanye izimdanko simthande.
3: Ah kubikelelo khozini olumaphi kophiko asimthande. Hey wayithinta indaba enkulu mfowethu. Ah uyabona impela ibhanoyi. Hey liyangile yagilana. Ngifuna ungasho yabo nje mina hey hafa ku 500 hey awu kadlala 100 lengidlala nga 100 ngithi phela ngifuna ukuthi ngithole imali encinywane hey aphela 500 hayi bhano impela hayi uzodlala nangemali yokugibela kokuyinkinga. Imali yokugibela uzoncamela ukuthi hayi ngizoboleka. Hayi ngiyalibonga, ngiyalibonga nje tyanko uphila nokakhathi phansi kamgayimazizi tyanko.
1: Siyabonga kakhulu. Hey bathi abantu basola ngisho imali yokugibela baye emsebenzini ngoba sebedlale ngayo ebhanoyini. Asithole omunye khona la ukhozi sabona
4: makwethu.
1: Yebo ke
4: ngigatsha namntambo ngilasilayo.
1: Yes yes.
4: Hey mina ngashawa bengithembisa ilayisensi esheshayo lapha nangifika lapha nabathi hayi ngena lapha-ke nayo i-driving school yethu nangempela mangivele lapha evranda hayi nayo i-driving license ibhodi libhaliwe um sikhuphuke itebhisi singasafika e-ofisini kuthiwe hhayi i-ofisi elivaliwe sigcwalisele khona la itebhisini. Gcwalise sigcwalise itebhisini bathi angikhiphe 1,000-ke banginike i-temporary bathi-ke omunye 1,500 ngizothola ngizokhipha ma ngabe sengithole ikhadi. Hawu nangempela ngigcwala intokozo ngihambe-ke. Hawu njengoba sengizofuna i-temporary i-license ikhadi ayisangeni inumber yabo angisazi-ke namanje ukuthi ngizophinde ngibathole kuthi ma ngibuyela laphana ibhodi alisekho ma ngifika kuthiwa hhayi akukaze kube khona i-driving license la. Eh ngashayela kanjalo.
1: No kuzwakele mfowethu siyabonga kakhulu.
4: Akuthi.
1: Yeah, hey ngibona nje zenzeka lezi zinto asithola omunye khona ngala ukhozi FM sabona?
5: Baba kunjani?
1: Siyaphila siyaphila singeza kuwena.
5: Ukhona. Oh baba, somthandu. Ngiyaphila.
1: Hayi siyaphila siyaphila.
5: Hayi. Zoba anonymous.
1: Yeah, anonymous.
5: Kuphela. Nabe bila kumuntu wawo amabhanoyi. Ngoba khona elinye njengamanje angazi nalo noma lise-on noma kuse kanjani yabo kodwa manje ngiyikhulume kakhulu ngiyikhulume leziko.
1: Ya ya
5: wona ngiyaye singene thina ngoba siyaziphile ngawo phela ngoba samadela kufa siyazi ukuthi siyawina siyaluza uthole ukuthi mhlambe uyaphila unamabhalo mhlampe abuwu-5 la owasebenzisayo. Njengamanje ke koningi nalo la kodwa-ke ngafaka imali kulona la kodwa-ke leli elinye ngithi khona leli elitredayo yakubona lokutredayo.
1: Ya yeah, ya yeah.

0: ngafaka imali la ngoba ngayifaka le yami 6000 ngatrade ke kodwa ke ithengwe ngomashi hayi ngabona ukuthi hayi siyahlangana imali yami yabuya ngokwazi ukuthola ukuthi hayi ngithenga nomshini engizogunda ngawo utshani emakhaya hayi sibuyile ngashiya-ke ingxenye-ke le ngaqhubeka-ke nayo-ke njengoba ngiqhubeka-ke nayo-ke kusho ukuthi kube nale nto le abathe basenzela ama-offer ngithi-ke lapha kuye kubalwa ngale nto kuthiwa amadola yabona manje bese nginamale mhlawumbe benginala mhlawumbe ngizothi bese ngino-8 kanjalo base besifakele enye-ke evele yafakwa nje esikhaleni ngojuni lapho phakathi nojuni awu ngabona senginemali la mhlawumbe siyila ko-16 yabo hhayi manje kunalokufakwa loyo mali kwase siyastojwa-ke manje ukuthi asisakwazi ukukhipha yabo manje sesibalulekile ukukhipha kodwa ifakiwe nje ngaphandle kwezivumelwano ezithile satshelwa sona kusho ukuthi-ke manje-ke le mali yethu-ke njengamanje-ke siyatredayo manje lowo mshukashuka-ke manje ukuthi bese kufanele phela ngey'tetini lezi zale nyanga le mali kuwukuthi-ke okwakuvunyelwa ukuthi izokhululwa ngazo isikhathi ukuze phela sikwazi ukuthi sithole nathi ngoba wathi uzobe sethatha le asifakele yona ngoba enzela ukuthi uma utrade kusho ukuthi ukutrade kwakho kuzoba namandlana yabona kungafani nokuthi le mali ebesitrade ngayo ibeyincane manje seyithathile-ke lena yakhe-ke lena-ke esiboleke yona-ke kusho ukuthi njengangilo-8 njengiboleke omunye sewuthathile-ke kusho ukuthi-ke sengithredile-ke ngoba mhlawumbe imali yami esiyila mhlawumbe la ko-20 mangicabanga manje-ke umzukuzuku-ke ukuthi-ke manje kwase kufanele sithole ngey'13 kwase kuthiwa siyahlehliswa futhi manje sikhonjwe iy'31 nje kule nyanga njengoba kukhonjwa ley'31 manje njengoba kukhonjwa ley'31 nje sibheke ngamehle abomvu ukuthi kaziyozala nkomo abanye bathi hhayi angathi impela selihubela phansi ibhano manje akusaziwa kahle kahle manje sesilindile sibhekile asazi ukuthi kuzogcinani
1: ehe hayi asazi mfowethu kodwa-ke asithembe ukuthi-ke kuzokuhambela kahle ngoba phela yeyi wonke umuntu usuke eyibhekile la ukuthi phela-ke ongenani akubuye kwayona-ke leyo ngisuke ngiqale ngayo siyabonga kakhulu
0: hayi mina yabuye yami yabuye no-extra manje wami uyabuya vele owami ukeshe sibonga.
1: Siyabonga kakhulu. Isikhathi-ke njengamanje mzuzu isimbili lishayele lapha-ke ihora-ke lesibili khona la emsazweni wakho-ke uKhozi FM. Sama-ke manje sikunikeza lapha-ke uBenjamin Ball bathi-ke flash a flashlight.